0: 92.7 Thunder FM kagayan or city 93.7 Thunder FM Buginoon 8:31 minutes na magkalipas ang alas 8 ng umaga. That's a new guy for you, Blue. That's what was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Ito na nga, nasa gitara tayo ng ating last hour, mga sweethearts, ha? Mamaya, abangan natin. Naku po! Bagong winner na naman. Na mananalo ng bugas at groceries, ha? Ang inyong mapapakinggan. Sino kaya yun? Baka naman ikaw na yun, ha? Sweetheart, kaya naman manatili nang ikinig. Demsoy Robles, brother! Good morning! Maraming salamat. Talagang nagsisimula ang araw natin, ano? Sa Hard FM, dagang salamat. Sa lahat ng mga drivers natin, magandang kumaga po sa inyo. Mamaya isa-shoutout ko kayo isa-isa, ha? Alright? 31 down 8. Ito na muna ang sitwasyon pa ng ating mga kalsada sa tibuok CDO.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
2: Magandang umaga din sa iyo, Jason. Kanina, galing po tayo ng Bloomingdale, Lipunan. Kasi may pasahero o ihati dito sa banda po sa uptown. Diyan po sa banda po ng Kanituan, intersection papunta po ng Marlax, Jason. May heavy traffic diyan, both sides, kasi may hinuhukay na ano, Jason, sa daan, sa gitna ng daan.
0: Bulawan?
2: May hinuhukay na po na para papunta po ng isang private na subdivision.
0: Akala ko Bulawan eh.
2: Oh, private na subdivision, Jason. May hinuhukay na posto ng tubig.
0: Ayun! Akala ko Bulawan.
2: Kaya matindi ang traffic hanggang sa ngayon, Jason. Nakarating kami ni Ma'am papunta po ng uptown. May kaluwagan pa naman po dito sa banda po ng uptown, Jason.
0: Ayos. Sa bagay ka na ng uptown ngayon?
2: Dito sa banda po ng isang tinatawag na si Palco.
0: Okay, sige.
2: Kasi mayati po ako si Ma'am.
0: Alright. Sige, ingatan si Ma'am, ha? At ingatan ang iyong pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. At pasada, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: nangita.

0: 92.7 Thunder FM again, the Otter City, 93.7 Thunder FM, Boogie Dawn. We get 44 minutes at 8 o'clock. It's up a line for you, Taylor Swift. Marami namang na napapatiktok na naman. Yung mga tipong napapasayaw dyan, magandang umaga po sa inyo. Sige, exercise pa more! Di ba? Makinig lang kayo sa Hard FM. Kami na po ang bahala sa inyong balik-alindog program. Di ba? Kung wala kayong time para mag-zumba, makinig lang kayo sa Hard FM. Sigurado mapapasayaw kayo sa inyong mga favorite music. Magandang umaga, mga taga Gogon Public Market. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Kamusta po kayo lang dyan sa loob ng Gogon Public Market? Marlong RM Station, galanog-lanog yapon ng kanilang monitor, no? Yan, mga imbuntag. Kamusta naman mga sabaw nato diha? Di ba? At lahat ng iba pa mga tindahan katabi niyan. At lahat ng mga tindahan na naka-Hard FM sa bandang itaas niya ng Novo Department Store. Magandang umaga! Maraming salamat po sa inyo. Paglalabas ka naman ng, ano tawag dito? Ng Gogon Public Market. Aba, papunta sa may Osmeña, SMK Ukay-Ukay naman. Sasalubungin ka na ng kanilang naglanog-lanog na radyo. Magandang umaga sa inyo. Sa may bandang kaliwa naman dyan, nakabaksan actually eh. SMK Ukay-Ukay yan ha. O, yan po yung lugar na yan. Tapos, aba, eto naman ang Kevin Enterprises. Nako, mula madaling araw pa lamang, naka-Hard FM na. Good morning sa lahat ng mga magagandang nilalang dyan sa may Kevin Enterprises. Say pamahaw diha. 8:45. Para sa, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ito na, grasya na naman. Roleta! Pili na! Ang aming studio, ha, nasa may Bamenta Boulevard lamang. Carmen Ilaya, abay lang sa West City Centrals. Kung makikita niyo po yung FICO Admin Building. Nasa 5th floor kami ng FICO. Hoy! Kamamanan! Okay, muna tayo sa traffic ng kamamanan. Ayun. Okay, muna tayo. Ang address, Ramonal Village. Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Ramonal Village sa Kamamanan, George Abesha Jr. George Abesha Jr., congratulations. Mapupunta ka dito, dali. Magdala ka ng ID para maklaim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. Samantala, ito pa yung mga nanalo pa ng bugas. Oh. Si Joben Raagas ng Bunbon. Joben Raagas ng Bunbon, congratulations sa kadaog sa gang bugas at groceries. Ganun din si Lorna Bismanos. Lorna Bismanos ng Kamamanan. Marlene Uba ng District 2 Consolacion. Marlene Uba, nakadaog sa gang bugas at groceries. Armel Harlata. Armel Harlata ng Bunbon Zone 6. Armel Harlata, congratulations. Nakadaog sa gag bugas at groceries. Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. That's Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. Nakadaog po ka. Anhi na dali, yung mga pangalan binanggit ko. Mga winners ng bugas at groceries yan. Sabayin niyo, ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:47, oras atin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang ha, mga sweethearts. Heart. 93.7.
1: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

93.7 FM Bukid Noon. Hey, we get 4 more minutes before 9 o'clock. That's a cup of joe for you. Ano pa nga ba? Magpapaalam na ako. Pero bago ako magpaalam, sisingit ko muna lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga nakatutok sa atin sa may buntong piot kamamanan. You know, lagi pong naka-Hard FM yan. Ang kaparoon sa family shoutout natin. Thank you so much for always listening. Karatayin kina Mabelisa Robete. Magandang kumbaga po kina Sir Jimmy Coloso. At syempre pa, yung kina Mam Rosa Olandas Macha. Yung mga naka-follow sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Sinashoutout ko po kayo. I-inbox nyo nga ako. I-message nyo nga ako. Para masave ko yung mga pangalan nung palaging gusto magpa-shoutout. Lalo yung sa may bahagi ng Bukid Noon. At daming gusto magpa-shoutout.

0: Absongs yan.
1: Ah, yan po ang ating music from the heart hanggang alas 11 naman ang umaga. 11 to 1, it's Harvey Stone's Block. And of course, 1 to 3, George Rebound. At alas 3 ang hapon, ako naman yan, ang aking pagbabalik. Tapos alas 7 ng gabi, Heartlines tayo, ang ating shout-out ng live on air. Yan po yung aning program block for this Friday. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Uy, meron akong kasabihan. Di bali na maging single. Oy, ito ha, di bali na maging single. Huwag lamang may jowa na feeling single. Pagdating mo nga may jowa ka, wala. Paita. Have a great Friday, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: karamihan ng mga Pilipino ang kumpiyansang makakatanggap ng patas na paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Batay sa pinakauling survey ng Social Weather Station, 44% ng Filipino adults ang naniniwalang magiging patas ang paglilitis sa ICC. 27 ang may kaunting kumpiyansa, habang 29% naman ang makakapagpasya. Lumabas din sa pag-aaral na Mindanao ang may pinakamataas na antas na mga Pilipinong sumusubaybay sa mga kaso laban sa dating Pangulo. Gayunman, naitala rin ang pinakamababang antas ng kumpiyansa sa patas na paglilitis sa Mindanao sa +3 net confidence kumpara sa +27 sa Balanced Luzon na may pinakakaunting respondents na sumusubaybay sa kaso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: RFM News Update.
2: Government agencies sa mga stakeholders and of course ato ang communities. Bag-o lang nato nabati sa mga radyo ug nakita sa TV, even sa social media ang nakab-ot sa 4th Infantry Division, sa 403rd Brigade and of course sa 8th Infantry Dependable Battalion. O karon swerte kayo kita kay taliwala sa Engkabisi, atong kauban ang usa sa mga nagunang tao nga anaa sa front line niini nga mga paningkamot sa lalawigan. Atong kauban karon ang commanding officer sa 8th Infantry Dependable Battalion, Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Sir, good day and welcome to KSP.
3: Mayong buntaga, Madam Fredeline, and sa tanang mga tagpaminaw nato, sa tanang mga kaigsoonan nato diri sa Bukidnon, mayong buntag sa atong tanan. And I am very privileged, ma'am, that ang 8th Infantry Battalion ay isa sa mga inallocate mo ng time para sa atong programa sa kalihukan sa probinsya ng Bukidnon.
2: Alright, deserve ra pod kayo, sir, nga usa ka sa amuang mahimong guest sa KSP. Kay unya atong hisgutan kung unsang ilhang mga accomplishments nga nahatag para sa ato ang pinalanggang lalawigan sa Bukidnon. Sir, para sa uban natong tigpaminaw tingali, gamay pa kay silag ka ng kasayuran kung unsa gyud ni si 8th Infantry Dependable Battalion. Agi og pagpasabot kanila, sir, unsa gyud ang 8IB kung unsa ang ilhang role dinhi sa Bukidnon?
3: Unang-una, ma'am, siguro I'll give a background. Ang 8th Infantry Battalion was activated last July 1, 1973
2: mm-hmm.
3: in Fort Magsaysay, Nueva Ecija. And then thereafter, numerous assignments mm-hmm. ang pinuntahan ng 8th Infantry Battalion, but mostly dito sa Mindanao. When I was assigned here in 2005, ang 8th Infantry Battalion was already here in Bukidnon.
2: Okay.
3: We were stationed in Maramag. Poblacion Maramag. We were
2: I
3: there.
2: Knew that.
3: So, we were covering the whole province of Bukidnon and from there, naging partner na ang 8IB at saka ng probinsya ng Bukidnon.
2: Okay.
3: That time.
2: So agyog ka ng simple nga pagpasabot sa ato ang mga listeners and viewers, sir. So unsaon nimo pag-describe ang papel sa 8IB nga dili lang siya usa ka combatant unit apan usa ka partner sa gobyerno o komunidad sa pagpalig-on sa atong gilantaw o gitinguha nga kalinaw?
3: Unang-una, ang RB units na like for 8IB, ang mission talaga is to run after the remnants of this mm-hmm. The members of the North Central Regional Party Committee, Mindanao Committee, NCMRC, led by Reda. But beyond that combat operations, of course, ang 8IB ay partner ng ating LGU pagdating sa peace building. Kasi alam natin that the military cannot solve the problem on insurgency
2: okay.
3: alone. And at the same time, the LGU cannot solve if threaten yung area kung saan magdi-deliver.
2: Yung nakinahanglan yun sila.
3: Kailangan Uh-oh. Tandem tayo. Uh-oh. Tandem ang LGU. In fact, it's not only LGU and the Army. It's a whole of nation approach.
2: Okay.
3: That's why napaka-importante yung collaboration between the LGU, the Army, the other stakeholders, the different government agencies. Dapat magtinabangay kita in order for us to deliver yung atong gina-achieve, gustong ma-achieve na peace and development dito
2: okay.
3: sa atong probinsya.
2: Kanunay na itong madunggan, sir, ang word nga whole of nation approach. Unsa gyud ang ihang buot ipasabot niini kung naanata sa ground level?
3: ang pasabot ana is that we need to help each other
2: okay.
3: to solve the problem on insurgency. Hindi makaya ng military alone, even if ang army ma-neutralize nato tanan ang mga armadong ano grupo.
2: Mm-mm.
3: But ang LGU hindi nyo ma-solve kung ano man yung mga issues na ginarise nila. Those are the primary issues like injustice, like land conflict,
2: poverty.
3: Kung hindi yan ma-solve ng ating LGU, walang ano useless yung pag-neutralize natin ng ano ng armed group kasi marami pa rin sa kanila ang later on mag-emerge at mag-join sa kalihukan, magre-rebel against the government.
2: Mm-mm.
3: So very important na ang LGU after natin ma-deliver yung peaceful na area, dapat papasok talaga ang LGU kaagad. It should be the government that will be felt by the people. Sila okay. dapat yung nandun at nakikita ng mga tao.
2: Sa partnership between the provincial government of Bukidnon, sir, unsang imuhang nakita nga pinaka-importante nga contribution sa pangagamhan ng provincial sa kampanya batok sa insurhensiya?
3: Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang army ay very much lucky.
2: Uh-uh.
3: It is because ang province of Bukidnon is the one leading our insurgency campaign. Sa tinuod lang, napaka-supportive ang ating probinsya sa Bukidnon. Sa programming pa lang ng ating PAPSA plan, talagang ibinigay na sa atin ni Governor Rogelio Roque ang kailangan natin, ang kinailangan natin to support us in order to ma-neutralize, ma-achieve natin yung mission namin to neutralize the NCMRC. Marami na tayong programa na tandem tayo with the Governor Roque. Nandyan yung mga servisyo.
2: Social services.
3: Social services natin.
2: Sa infrastructure.
3: Infrastructure. Talagang
2: sa education.
3: Talagang very supportive. Like for example, yung ating mga programs on yung nabanggit mo, education. Sa tulong po ng programming natin ng PAPS, yung mga Adapt a School program natin, doon sa mga nangangailangan kasi pinipili natin kung sino yung bibigyan. Particular tayo doon sa kung sino yung mga kailangang bigyan ng support.
2: Oh, yeah.
3: Meron tayong, marami tayong programs na na-execute. It's because of the active support from the province of Bukidnon.
2: So dili lang ni siya suporta nga gihatag sa provincial government sa ato ang 8th Infantry Battalion. Tanang operating units, operating control units under 8th IB, under
3: 403rd Brigade.
2: 403rd Brigade, yes. And then sa Napoy, di ba na area sa 10ID?
3: 10-3rd Brigade.
2: Oo, and then,
3: kasi dito sa Bukidnon,
2: Daghan.
3: We have 5 battalions.
2: Mm.
3: We have the 89th Infantry Battalion under the 10th Infantry Division. Mm-hmm. And in the northern side ng Bukidnon, we have the 1st SF Battalion, 88 IB, 8 IB, 26 IB.
2: Oh, so daghan kayo ni sila nga gisuportahan sa ato ang provincial government. Dili lang kasundaluhan, apil lang ato ang kapulisan. So ingon ana ka supportive ang ato ang provincial government sa ato ang men and uniform sa pag-implementa sa ilahang mga mandato sa ato ang kagamhanan. So sir, ang kining na suporta na nakuha ninyo sa provincial government, asa ginan ninyo siya particular nga ginagamit? Like atong sa mga, I think, na 3 million each unit nga ginahatag mga unit.
3: Yes. Ang among gihimo sa 8th Infantry Battalion, nag-allocate kami talaga ng funds to support our focused military operations.
2: Okay.
3: Kasi ang pinaka mission namin, our priority is we have to erase first yung armed group.
2: Mm-mm.
3: So that tayo later on when we go in the far-flung areas, we can ensure na secured tayo. Kasi habang nandyan sila, it's either ang ating mga LGU ang natethreaten or the community itself ang natethreaten. So we have to remove first yung mga armed groups. That's
2: yes.
3: why doon sa budget na binigay sa atin, we allocated support for the sustained conduct of focused military operations.
2: Uh-huh.
3: That's why even nung nag-upo ako, dire-diretso na ang ating combat operations. We started here in Saldab area. Even doon sa boundary natin with Agusan del Sur, dinala ko lahat ang aking
2: tropa
3: doon. And of course, I cannot move kung without the support of the LGU Bukidnon. I cannot sustain yung aming operations
2: okay.
3: without the support of the province of Bukidnon.
2: Led by Governor Rogelio Neil P. Roque. So, sir, dili nito kalimtan ng uban pa nga mga ahensya, mga opisina, yes, nga nahimong kapartner ninyo sa field. Kinsa ni sila, sir, gun sa ilahang role?
3: Nagantay mga, ano, halos lahat, dahil very active ang ating Bukidnon Eclipse. Led by, of course, our Governor Rogelio Roque.
2: Provincial Eclipse.
3: Yes, nandyan yung ating PSWD, nandyan yung ating DLG Bukidnon. Nandyan yung TESDA. Itong mga to, kasama natin always kapag nag-work tayo. Like for example, itong Pamana project natin that is intended for our people's organization.
2: Mm.
3: Kasama natin to sila lahat to deliver itong mga livelihood para ma-ensure natin, ma-sustain natin yung people's organization that is helping us in running after the armed group. Andyan din yung mga, like for example, our ADAPA school program. Malaki ang tulong, nagtinabangay kita ato para maka-establish ta og mga classrooms, maihatag diretso doon sa mga talagang naghihirap na mga sitios or mga barangay.
2: So muna ang beauty sa ato ang whole of nation approach, no, kay kun unsa ang kakulangon sa usa ka programa o proyekto, mo fill in ang nagkalain-lain nga ahensya o opisina para makumpleto ni siya, ma-deliver sa katawhan.
3: Correct. Meron akong isang i-emphasize diyan. Meron tayong programa about yung intervention natin para sa mga former rebels. Kita nagtinabangay kita ato. Ang DLG, PSWD, the LGUs, TESDA to give training, skills sa training. Mga FRs natin.
2: Mm-mm.
3: Alam mo, isang pinakamaganda dyan, it's that we also crafted this healing and reconciliation, addressing or providing intervention sa mga victims ng NPA atrocities. So, yung mga tribal leaders nung araw na pinatay ng NPA, kita karon nagtinabangay kita so that we can provide intervention kasi sila mismo po ay mga victims po ng insurgency problem
2: yes,
3: na to.
2: Oo.
3: Yung iba, nung namatay sila, naghirap sila.
2: Mm-mm.
3: Hindi na sila nakapag-aral na dislocate ang ilang life, ang mga anak. They suffered the poverty imbes na sila ay makaalis sa sobrang kalisod.
2: Mm-mm.
3: Mas lalo silang naghirap nung sila ay pinatay ng mga NPA. It's because they were alleged as government informants.
2: Okay.
3: So, pasalamat ta sa whole of nation approach sa provincial Eclipse kasi karon meron na tayong module for psychosocial support for the families of these victims.
2: So, sa una, ang ato ang ginahatagan og pagtagad is ang kantong mga suspect, no?
3: Kanina. Mga FRs nung
2: mga
3: una.
2: Mga FRs, oh, no?
3: Talagang
2: so,
3: all-out support
2: nato sila.
3: Tayo.
2: Pero nakaligtaan nato og pagtanaw ang kahimtang pod sa ilang mga nahimong biktima.
3: Correct.
2: So this time, sa healing and reconciliation nga ginahimo nga manual, sila na pod, no, ang gitutukan sa ato ang kagamhanan.
3: And nagpasalamat tayo dyan. It's because it is being spearheaded by the Bukidnon Eclipse and of course here in Pasugong, very supportive pod ang ating mayor dito sa Impasugong.
2: So nakita nato, sir, no, daghan kayo tag mga paningkamot para makuha ang pagsalig sa katawhan, no, balik sa ato ang kagamhanan. So unsa pud ang inyuhang mga gihimong pag-sustain nga mapabili na siya nga pagsalig sa kagamhanan, sir?
3: Sa amin sa 8th Infantry Battalion, we have this tinatawag nating mobile community sustainment team.
2: Okay.
3: But we term it as kaakig duyog.
2: Mm-hmm.
3: Why? Ang kaakig duyog, ang concept ng kaakig duyog is that we deploy yung mga kaa doon sa sarili nila mismong barangay.
2: Okay.
3: To conduct sustainment activities. Ano ba yung mga sustainment activities na ito? Ito yung pag-check sa mga issues na giraise nung una.
2: Mm-mm.
3: If those are being addressed by the concerned offices, the concerned LGUs, ito ang trabaho ng mga kaa natin. Itong mga kaa kasi, minabuti ko na sila yung i-deploy kasi mas alam nila kung ano yung problema na nandun sa barangay nila.
2: Kaya taga-dinha sila.
3: Taga-dinha man sila.
2: Uh-oh.
3: So, ang ginagawa lang natin is that when we conduct this summing up, na kapag during the presentation, lahat ng mga concerns doon, ang ginagawa namin sa 8IB is that we link it to the concerned agencies.
2: Okay.
3: Para bigyan ng kasulbaran kasi mahirap kasi kung atong gikuha ang mga primary issues but Walang action naghimo dito. Mahimot ang bakakon, ang buong government.
2: Mm-mm.
3: Mas lisod na kung ang previously cleared area, mubalik sila sa kalihukan tungod kay ang ilang pagtuo sa ato ay bakakon. So we have to address kung ano man yung mga nire-raise nila ng mga primary issues.
2: So nahimo mong tulay.
3: Oo, yun
2: from
3: ang,
2: the community to
3: correct,
2: our government.
3: That is the work of the KAAS. We call it a KAAKIDUYOG. We train first our KAAS what to do, how to do it, and then we conduct a regular summing up in order for us na yung mga gina-raise nila ng mga questions at saka mga issues, ma-address good na to.
2: Okay.
3: And we started that in my area of operations. Mm-hmm. Kabanglasan, Malaybalay City, Impasugong. Ngayon, naidagdag na sa akin ang Sumilaw and Manolo Fortich. I will also
2: Gidugangan ka.
3: Yes, I will also implement that one.
2: Okay.
3: KAAKIDUYOG.
2: Okay, sir. No, nindot kayo yung nahisgutan nga KAAKIDUYOG, no? Sa mga affected communities, unsa ang inyong nakita po, sir, sa inyong perspective nga pinakadako nga panginahanglan? Security ba? Basic services? Livelihood? Education? O ang usa ka residente sa usa ka community nga makaingon nga naa kanamo ang gobyerno, ana ang gobyerno nakiguban kanamo?
3: Tama ka dyan, Ma'am Fred. Kailangan talaga yung presence mismo ng ating LGU nandun mismo sa barangays.
2: Mm-mm.
3: Delivering yung mga basic services. After all, those are the needs of the communities doon. So dapat nandun tayo, hindi yung napakahirap nilang kunin kung ano yung services na dapat para sa kanila.
2: Oo.
3: So para ma-sustain natin yung gains natin, dapat ang presence ng government is dapat always felt, always seen.
2: Mm-mm.
3: In the area, in the far-flung areas.
2: Yes.
3: Hindi yung buka-buka lang tayo pagdating sa media, talagang napaka-ano natin, sinasabi natin that we are delivering this, we are delivering that one.
2: Kulang
3: pero wala ka naman doon sa area. So hindi siya magiging effective. And of course, kailangan talagang merong nakikitang result sa ginagawa natin. Hindi yung pumunta tayo doon, sige, I will solve this problem on water. I will find a way to solve this problem natin sa illiteracy. Pero wala ka namang ginagawa.
2: Mm-mm.
3: We have to act on what are those issues na nire-raise ng ating katawan.
2: So, sa atong nakita nga pamaagi nga mapaduol ang gobyerno sa community, kani bitong ginatukod karon nga extension offices like sa provincial government na ay governor's extension office by district. Napod ko'y nakita bag-o lang katong nakabisita mi sa Malaybalay City para sa success story pod sa atoang mga persons with disabilities. Napoy ka ng extension office ni Mayor Warren Pabilyaran sa Upper Pulangi Barangay.
3: Mm.
2: So mga ingon ana nga pamaagi no nga duol para sa katawhan ang pagkuha sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan nga dili na sila mugasto pagpanahon
3: o
2: pamasahe, magastuhan pa silang todo kay layo kaayo ang opisina. So I hope sa mga naminaw karon no nga makaideya pud mo nga magkandak og kining mga extension offices ngadto sa mga far-flung barangays para nga mapaduol nato ang gobyerno sa ato ang katawhan. Kay ang kalinaw kinahanglan adunay serbisyo, oportunidad, pagsalig ug paglaom ug diha na nato makita ang importansya sa kolaborasyon. Ayo pagbiya kay sa atong pagbalik atong hisgutan ang best practices and accomplishments sa 8th Infantry Dependable Battalion. Standby.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Welcome back to our program sa KSP. Still with us is Lieutenant Colonel George Halyurina sa 8th Infantry Dependable Battalion. Gina-emphasize gid ako ang 8IB mga kaigsuunan no kay atong hisgutan karon kung unsa ang ilang mga best practices, ang ilang mga accomplishments nga nahatag og nahato dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So dili lang statistics, dili lang operations, but mga programa og pamaagi nga adunay direct impact ngadto sa ato ang community. So sir, unsa ang inyong gi-consider nga pinaka-effective nga best practice sa 8th Infantry Battalion?
3: Ma'am Fred, yung nabanggit ko kanina na kaakigduyog. That is one of the best practice na I believe na ang 8IB pa lang ang unang nakapag-implementana.
2: Gakamang padulong sa community.
3: The practice of the Philippine Army is we send our regular forces. Mm. Sila yung nagkakandak ng clearing operations doon sa mga influence areas.
2: Mm-mm.
3: But now to sustain, kasi ang aming concept is this modified community sustainment teams. Sila yung umiikot by cluster of barangays.
2: Mm.
3: Eh, sabi ko naman, for me to be effective at ma-maintain yung presence natin doon sa barangay in a daily or in a regular manner, I had to send yung CAFGO na nandun na mismo sa area. Hindi, ang duty ng CAFGO na yan, wala na siyang ibang gagawin kundi magtukil lang ng mga problems, mga primary issues. Sila na yung mismo doon.
2: Kini nga itong mga CAFGO, sir, unsay ginadawat ano nila from the government?
3: Aside from their allowance, again, sa tulong ng ating province led by our governor, Honorable Rogelio Roque, meron tayong support coming from the PAPS na ine-extend natin for the conduct of our sustainment activities. That's why ang ating ginasupport doon is through their training, through food support, naghahatag po na, call allocations, meron po sila so that they can function well. Mahirap kasi kung puro lang utos and then wala namang support.
2: Okay.
3: It should be in tandem. I will give the tasking, but dapat complemented siya always ng support. And I am very much thankful kasi very supportive ang ating LGU sa Bukidnon.
2: Pag-abot sa field, sir, can say ga supervise sa mga KA?
3: We have this sustainment team na among gibuo diri sa battalions.
2: Mm-mm.
3: So these are composed of my S7 sections and then yung mga CMO personnel ng mga combat companies. Kung kaninong kumpanya sila covering this area, sila po yung kasama sa team na ito na umiikot at fina-follow up itong mga mga
2: kapwa. Napakoy na dumduman nga usa sa inyohang mga best practices, sir, katong every kuan namoy katong marksmanship ninyo na naka-receive na pud mo og mga nagalain-laing awards ani from your higher.
3: Isa sa mga best practice naman in order for me to maintain yung effectiveness, readiness ng aking mga personnel is the conduct of yung mga regular trainings.
2: Okay.
3: After ng combat operations, while the troops is yung nagapahulay, ang ilang pahulay is yung mga conduct of immediate action drills,
2: mm-mm,
3: yung mga trainings, yung mga seminars, and yung mga physical fitness. Yun pong ginagawa. So, pagdating sa nabanggit mo na marksmanship, yes, we always do a regular marksmanship training. That's why ang 90% of our troops are experts on rifle marksmanship.
2: Yeah.
3: Talagang,
2: congratulations.
3: Yes,
2: bago lang na this year, di ba, 2026,
3: yes, naka-award. We were awarded as a best battalion for rifle and pistol marksmanship.
2: So tungod ani nga marksmanship na regular nga training sa 8IB, karong bag-o lang yun no, nigula ang ilang mga accomplishments. Na ako'y nasairan nga sa unom ka mga commander nga gigukod within their area of responsibility. Daghan man kaayo ni sila nga operational control units under the 4th or 3rd Brigade. Pero sa unom, pila kabok imong giangkon, Sir George?
3: When I assume as a commanding officer, we were tasked to neutralize 6 leadership.
2: Okay.
3: And kaming mga battalions under 403rd and 402nd Brigade. Kami kasi yung natas to neutralize sa NCMRC.
2: Uh-uh.
3: We have 6 leaders na gitas sa ako by then the commander of 4ID, Major General Anairon,
2: okay,
3: that time when I assumed last year.
2: Uh-uh.
3: Very fortunate that ay talagang nag-focus ako na makuha yung lima.
2: Yung lima?
3: Lima lang.
2: Anong lima lang? Why not six?
3: The other one, the other commander is operating in 402nd area in Misamis Oriental, which is beyond my
2: outside
3: my operations already.
2: Okay.
3: The five leadership were all operating in my area of operations. Mm-hmm. And very fortunately, that last September 12, nakuha na natin yung ikalima.
2: Yes.
3: The highest highest ranking leader of the North Central Regional Committee.
2: Mm-mm.
3: So si Aljas Reda. So again, ang una kong nakuha, ang una nating nakuha.
2: Uh-uh.
3: Of course, I'm not hindi ko kinukuha yung credit. Magagaling kasi yung ating mga officers, staff, and of course the men and women of this 8th Infantry Battalion. Mm-mm. Sila talaga yung mga naglihok. So una natong nakuha was then the CEO of RSDG Compact.
2: Mm-mm.
3: In tandem with other battalions, nakuha natin si Jimboy Gabote alias Reds at ang kanyang asawa, si political officer of that group.
2: Kumusta si Jimboy na karon, sir?
3: Okay na sila. Okay. With the help of Bukidnon Iklip, they were given a livelihood assistance.
2: Na-reintegrate na sila.
3: Yes, and also LGU Kabanglasan helped them to provide ang ilang shelter. May sa pagalingan na silang balay.
2: Sige. Sa number two,
3: ang una nating nakuha was the group of Makong sa SRC1. Ang
2: na-interview na ako na si Makong.
3: Yes, si Warren Mansigyaw alias Makong ay 30 plus years sa kalihukan. Mga kabatch ito ni alias Tado at saka ni Reda.
2: Mm-mm.
3: 1990s pa sila pumasok. Mga gahig yun na mga leaders ng ano. But through our yung mga collaborations and yung pakipag paabot sa kanila yung mga programa ng ating gobyerno, they opted. Itong si Makong at saka yung kanyang asawa. Both, sila, mga high value individuals. Finance officer sila ng executive committee ng SRC1.
2: Mm-mm.
3: So, nag-surrender silang dalawa sa atin.
2: Insert lang na ako, sir. Kumusta to ilang anak?
3: Ang anak ni Makong, yung eldest niya, joined the...
2: Diba kauban sila ni Reda?
3: Kauban sila ni... Before, kauban sila ni Reda. But nag-separate sila ni Reda after our operations. So, nag-separate sila at nag-join siya ngayon kay Jakem, who is operating in Hingoog City now.
2: Mm-hmm.
3: So, andun pa rin yung effort natin na i-facilitate yung kanyang surrender.
2: Okay, and next tayo, na yung nakuha, sir.
3: Ang ikatlo nating nakuha is the commanding officer ng Regional Operations Command.
2: Madagko kay position.
3: Si Aljas Tado, taga Lagungdong ito. Natin siya during a legitimate encounter sa La Paz, Agusan del Sur. Kasi kung saan ko sila nakita, sinusundan ko sila, dala-dala ko yung buong operating troops ko. Even if doon na sa Agusan del Sur, pumunta din ako doon kasi nandun siya. Kasi,
2: pero itong klarohon, si Agusan del Sur under gihapon sa inyong AOR.
3: Actually, it's not all, hindi na siya
2: sa
3: under, hindi na siya under ng ating AOR. But it is under the operational area ng 403rd.
2: Oh, yes.
3: But kung saan natin nakuha si Tado, it's already the operational area of the 10th Infantry Division. Mm-hmm. Dahil sa kagustuhan nating makuha, we just coordinated with the 10th Infantry Division na pumasok doon sa kanilang area. So nakuha natin si Aljas Tado. He was the commanding officer of the Regional Operations Command.
2: Uh-huh.
3: Napakataas na ano, pero nakuha natin. Pang-apat is the commanding officer of Headquarters Force NEO. Itong Headquarters Force NEO was the one providing security sa secretary, sa leadership ng region.
2: Mano to si
3: alias Reda. Kakoy.
2: Ay, si Kakoy.
3: So nakuha din natin siya last June 21 this year.
2: Mm-mm.
3: So akala natin, ma-facilitate na natin yung surrender ni Reda. Kasi in fact, I invested doon sa pag-facilitate, hoping that Reda, Julia Cagadas will opt to surrender. Marami akong gastos, marami akong mga nilapitan, tribal leaders, religious leaders, LGUs, the community. I provided financial support, I provided food support, I provide all means para lang ma-encourage siya na mag-surrender. Si Aljas Reda is already 60 years old, matanda na siya. I do not know ano ang nagpipigil sa kanya, bakit hindi mag-surrender. But I did my part. The 403rd Brigade also, nag-conduct na kami ng mga leaflet distribution so that nakalagay doon kung
2: contact numbers
3: mm-hmm. unsaon pamaagi para maka-reach out sa mga sundalo para maging safe kung pipiliin man niya.
2: Out from that effort, sir, katong nanghulog mo leaflets from...
3: Yes, from using
2: sa
3: our
2: chopper,
3: air assets.
2: No? Oo.
3: Yes.
2: Nabay nakatawag sa inyo, ha?
3: When we started this leaflet distributions, may mga nag-inform sa atin. Pero ang ilang ginahatag sa ato is yung mga ilang mga namatikdan sa ilang areas. Mm-hmm. Like for example, merong nakitang suspicious na mga tao, ganito yung description. It helped us a lot para ma-locate natin yung kung saan nagtatago yung mga kalaban.
2: Mm-hmm.
3: But walang nakapag-sabi sa amin na merong gustong lumapit, except for those are informants. We have our own informants na yung sabi ko nga, binibigyan natin ng support so that they can focus on working yung pag-facilitate ng surrender ni Alias Reda.
2: Sa informants, Sir Gion, saan ninyo pag-secure ang ilahang security? Importante mag-yod kayong information, no? So si informants,
3: yes.
2: Unsay iyahang?
3: No one knows that you are my informant.
2: Okay.
3: Yun ang the best security.
2: Mm.
3: We meet somewhere, not in their residence. We communicate somewhere na hindi halata. Walang
2: okay.
3: nakakaalam na nilalapitan natin sila.
2: Okay.
3: Walang nakakaalam na even yung mga kapitbahay nila na sila ay ating mga informants. Mm. But in order for them na makapaglihok sila, katulad ng sabi ko, we provide the financial assistance, food assistance for their families so that makapaglihok yun sila. And we are very much lucky kasi marami din talaga tayong mga informants and agents na talagang tumutulong sa atin. Talagang pumapasok sila sa area, pinupuntahan yung mga possible areas na pwedeng lapitan ni Alias Reda.
2: Mm-mm.
3: Just to convince the group na mag-surrender na.
2: Pero diligid siya.
3: Very unfortunate na despite our efforts, nasundan natin yung grupo nila Reda doon sa Esperanza. And the problem is during that encounters, series of skirmishers, Reda still opted to fight.
2: Mm.
3: So actually siya yung second to the last encounter doon natin siya nakuha. After series of encounters, yung ibang kasama niya nagkaroon ng chance na mag-surrender, but Reda, Julius Cagadas, opted not to surrender.
2: Sa imong perspective, sir, unsa kahayang rason niya nung dili siya mag-surrender?
3: Ang nakikita ko dyan, Ma'am Fred, is that because she is the high ranking, nasa kanya lahat yung finances, connections. Actually, itong mga secretaries kasi usually they are the one enjoying yung fruits ng pagre-rebelde ng mga IPs. Kasi they collect finances. Ay, saan ba napupunta yung mga yun? Sa kanila lang naman. Although sa ngayon, because of our efforts, resource control efforts, konti lang talaga yung mga... Nag-aabot sa kanila. Kasi before talagang billions ang nag-aabot sa mga secretaries. Kung ano yung mga pinagsisigaw nila na kalisod, poverty. But sa kanila mismo, ang ilang mga anak ay enjoying the luxuries of because of those millions of extortions. yun ang tinuod.
2: Okay. So dako gid kayo siya og kanang tabang no ang kalampusan sa 8IB sa paghatag og kalinaw dinhi sa ato ang probinsya sa Bukidnon, pero dako pud kayo ni siya nga hagit kun unsaon sa pag-maintain.
3: Correct.
2: No. So sir, giun sa pud ninyo pag-coordinate sa provincial government, municipal or city LGUs aron ang security efforts mahimong compatible sa inyong development programs.
3: Ang lagi nating ginagawa is that yung partnership natin, yung ginagawa natin na mga Peace and Order Council meeting, provincial Peace and Order Council
2: people.
3: Meeting. Always naman tayo regular ang ating pagtimbaya, yung ating pag-pinag-istorya. Tanang mga programs ng local government units are well known naman sa ato, and we provide security so that gusto lang natin ma-ensure na itong mga programs ng LGU lalong-lalo na itong addressing yung mga primary issues na ginagamit sa recruitment ng kalaban, in-ensure natin na ma-deliver ng LGU.
2: Okay.
3: Just like our program, yung coffee pilot program ni Governor Roque sa Mintapod, Sitio Mintapod, Barangay Hagpa. Every time na mag-visit...
2: Agmihiko.
3: Sa Agmihiko, yes. This located doon sa Sitio Mintapod.
2: Oo.
3: So every time na pumupunta doon si Governor Roque, nandun din ang ating forces. We ensure na talagang dahil pinili niya, inumpisahan niya yung area. Agmihiko area is covering the boundaries of Kalabugaw, Hagpa, papuntang Minalwang of Misamis Oriental.
2: 14,000 hectares ba to?
3: Parang 42, diba? Something like that. 42,000 hectares. Including Agusan del Norte. So, napakalaki yung area. Those are prone areas for NPA recruitment. And with that program of Governor Roque, talagang masabi natin na later on, they will reap yung itong project nito. Magiging sustainable ang kanilang livelihood. Kapag merong livelihood ang ating community, there will be no time na mag-isip sila na pumunta doon sa bundok.
2: Nana sila'y opportunity.
3: Na sila'y pinagkakakitaan, may pera. They have to maintain that one. Alam nilang kumikita. So, ang ilang attention, ang ilang efforts, ang ilang time, ang ilang resources, ipo-focus nila dyan sa livelihood nila.
2: Mm-hmm.
3: Yan ang napaka-importante. Yan ang importance why we extend livelihood. Not only extend, we supervise, we ensure na ma-sustain. And yung tandem natin, ito yung lagi natin ginagawa. That's why itong mga people's organization natin na binuo natin, ma'am. Masasabi namin that 90% of them are already in the advanced category. Ang ibig sabihin ng advanced category is that yung binigyan natin sila ng livelihood, kumikita na sila.
2: Dako ng income.
3: Dako ng income. I can give you an example. Yung women sa pigbuligaan group natin sa Sitio Uloyanon. You were there nung in-interview mo sila.
2: Egg laying
3: ang ilang project nung nakita, naging successful, kumikita. Ang kagandahan din doon, na-appreciate ng ating government, dinagdagan. Dinagdagan nyo ulit ng another livelihood. That's why, isa rin yun kasi na pang-motivate sa other people's organization na kapag naging progressive, naging productive yung imong livelihood, dadagdagan ka
2: pa naman siya. Sa women's na siya nga grupo.
3: So, isa lang yan sa ato.
2: So, for the information of our listeners and viewers, sir, pila gyud ka people's organization ang natukod sulod sa inyohang 8IB?
3: Sa 8th Infantry Battalion, we have 72 people's organization. Iyon yung ating, yun yung ating sinusustain.
2: 72?
3: 72. Ang ginawa natin dyan, para talagang ma-maintain natin yung pag-supervise sa kanila is that we organize a federation by municipality, by city.
2: That's one of your best practices.
3: Yes. So,
2: ang pag-sustain sa inyong mga POs.
3: Yes, yes, yes.
2: Sa 72, sir, pila kabukan ang maingon nato nga successful? All of them?
3: I can say 90% kasi hindi natin maiwasan. Meron din dyan yung currently, nasa 10 yata yung aming tinutulungan ulit na mabalik sila sa naningkamot sila na maging progressive yung kanilang...
2: Pero kulang.
3: Pero part of the business talagang may mga nag-fail, ganyan. Mm-hmm. But 90% of that 72 organizations are already categorized as advanced. Kumikita sila.
2: Kini sila, people's organizations ni sila, dilipod ni katong mga grupo sa FRs?
3: Ganito yun. The people's organization is composed of the FR.
2: Okay.
3: The mass supporters dati.
2: So sagol-sagol na.
3: Yes, milisya ng bayan.
2: Ang 72.
3: So in a community, kung mayroong mga FR dyan, may mga masa nung araw dyan, mga milisya ng bayan dyan, mga white area operators nung araw dyan.
2: Na naadias community.
3: Na nasa community na nag-surrender na sa ato, sa government. Yun yung inorganize natin as one people organization.
2: So sila gakita na po sila?
3: Kumikita na sa kanila.
2: Okay. Muna yung pinakamaayo nga balita nung naanagin sila yung masaligan para sa ilang pamilya, sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi.
3: We have two trusts para sa mga people's organization natin. That first is empower natin sila and itong livelihood assistance so that they can feed their family, they can sustain yung sarili nila at saka yung organization.
2: Mm-mm.
3: Successful na tayo dyan. The other trust is yung portion nila, yung part nila sa peace building natin. Ang ginagawa nila, itong mga people's organization natin, napakalaki ang tulong nila sa pagkontra sa recruitment ng Kalaban. Okay. Nandun na sila sa barangay. They are the one, sila yung ano, living testimony kung ano ang nangyari, ano yung, gaano sila niloko ng mga NPA nung nire-recruit sila. So, sila ngayon ang ginagamit natin para iiwas, i-deny.
2: Nagana kay kag spokesperson.
3: Sila na yung ginagamit natin to deny yung recruitment ng Kalaban.
2: Okay, so kini sila, product na ni sila, ang uban din he, kaning product na sa ato ang success story sa ato ang mga former rebels. So sa former rebels, sir, unsa pod ang role sa 8IB nga si former rebel makasaka, makasulod sa ato ang Balay Takalinaw?
3: Ah, okay. The moment that naibigay na natin yung ano, yung mga interventions under Bukidnon Iklip sa isang former rebels, ang PSWD na ngayon, they are the one spearheading this deradicalization. In our case, fortunate ang mga FRs na nag-surrender sa mga units within Bukidnon. It's because very active ang ating Bukidnon Iklip. They were the one spearheading itong Bahay Takalinaw, the deradicalization. It's a 2 months, 3 months na activity wherein nandun yung psychosocial support, nandun yung empowering and skills training per individual.
2: Importante kayo ng skills training.
3: Correct, correct. No? After ng itong mga batches natin, kasi nasa batch 5 na tayo ngayon eh. Itong batch 1 to 4, itong mga ibinalik na natin sa ano, kasi after graduation, after completing yung deradicalization, ibinabalik natin sila.
2: Reintegrate na sa community.
3: Sa community.
2: And ginahatod.
3: Most, yes, inahatod sila. Gina-receive sila dito ng community. And good thing, marami na sa kanila ang nag-work na.
2: Okay. So, na ang uba nasa LGUs.
3: Correct. Nasa LGUs. And isa pa yan, itong federation na sinasabi ko, federation that is inorganized natin na mag-oversee sa mga people's organization. Dako kaayo ang akong pasalamat sa mga LGUs sa Bukidnon, sa mga LGUs under my area of operations. It's because ginawa din nilang mga job orders itong mga people's
2: supportive
3: organization.
2: Supportive po sila.
3: Yes. That's why very active itong members ng federation. Kasi aside from the livelihood na binigay natin sa kanila, pinasok din sila as job orders ng mga LGU. So that, ito sila, makalihok yun sila. We have this, PIMSEF ng ating, itong inorganize natin sa Malaybalay City. Very active ang federation natin dyan. Dito sa Imposugong, very active. Kasi well-supported sila ng mga LGU.
2: And naapod mo ga supervised monitor.
3: Yes, of course.
2: So mo na importante no gina-monitor yun sila para nga makalahutay. And sir, unsa na to pagsukod nga, successful ang usa ka kampanya batok sa insurhensiya?
3: Masabi natin that all the residents, the stakeholders are supporting us, informing us. Very yung cooperative ang mga tao sa ato. Na kapag may mamatikdan, yung may makita lang na kaduda-duda, they will report to us. So, kumbaga, yung trust and yung pag participate nila sa atong campaign sa insurgency, makita mo talaga na nandyan. And yung trust nila sa government, mataas. Mararamdaman mo pag pumasok ka dyan. They will give you all the informations that related to our insurgency. Pangalawa, of course, yung dapat significantly degraded, but ang mission ng ITIB, gusto ko dapat zero NPA members, dapat neutralize lahat yan. It's either through surrender or through legitimate combat operations. Dapat wala nang diyan, wala nang regular member, wala nang militia ng bayan, wala nang masa diyan sa community. And of course, dapat yung government services natin dapat talagang nararamdaman not only doon sa sentro ng barangay but even in those far-flung sitios. May mga sitios tayo that we have to walk 3 hours, 5 hours, 6 hours just to reach those sitios. It should not be a reason na hindi natin puntahan. Dapat puntahan natin doon. Just like sa ginagawa nila, Governor Roque, itong mga mayors natin under my area of operations, pumapasok sila, ang iba nga dyan, nagmumotor pa.
2: Oo.
3: Just to reach those sitios pa to deliver basic services. Yes.
2: No, kay lisod ang dalan pa sa pagsulod kay hinuon na mga effort nga madalana na gyud siya insakto pero naapag-iuban nga lisod pa sudlon magbaklay pa gyud ta.
3: Correct.
2: No, and how I wish nga tanang commanders no sa ato ang Armed Forces of the Philippines na ay sama nimo nga kasing-kasing sir, na isama nimo nga drive nga mo trabaho gyud sa inyuhang mga mandato, sa inyuhang role sa pagkabot sa kahusay kalinaw sa ato ang nasod sa Pilipinas.
3: Yes ma'am, gusto ko lang din ano i-highlight na for me na makapag-work ako, I have to really immerse myself doon sa mga grassroots, sa mga IP sectors, sa mga yung nandun sa area. So, isa yan nga, katulad ng aking, ano, yung ginagawa kong pag-engage sa ating IP communities. Hindi lang ako nakikita doon sa, ano, doon sa lugar na merong, let's say, activity for the purpose of ano lang yung para masabi lang na no
2: linawas gyud ka nga gabisita.
3: Pupunta ako doon sa mga sitios, I can feel kung gaano kalisod dito. I can ang akong ginahimo gina-facilitate na ako unsaon ang pagtabang dito so that ako galing din kasi ako nang ano nang mahirap. I know the feeling, kakabalo ko kung unsa kalisod gyud ang kinabuhi dito sa far-flung areas. Okay. So, isa yun sa atong ano, nag-immerse ako so that I can really extend kung ano yung support na may bigay natin. That's why napunta tayo sa ADAPA School Program because I was there. Nakita
2: ni mong kakulangon.
3: Kakulangon dito.
2: So, munang mo bisita dito sa community para makita kung unsa ang kakulangon.
3: Nakita ko yung ano yung kalisod na may mga gustong mga bata na mag-aral. That's why atong dependable scholarship program na maka-extend tayo ng hindi man ganun kalakihan but they can survive. Meron silang monthly allowance doon sa mga selected na mga deserving na mga students. Meron
2: dependable tayo scholarship program.
3: Yes.
2: Asa gyud ka ng pundo ani sir?
3: Nag-emanate yan sa mga voluntary donations ng ating nakita
2: ang from the tropa.
3: Alam ng mga tropa yung kalisod. Mm. They were the one who volunteered to give a small amount. Ang small amount kapag
2: natapok,
3: it's a big dako amount already. Dako natabang. And there are also stakeholders na nakiki-join sa atong advocacy.
2: Mm.
3: May mga iba na nagbibigay din ng konting amount just to augment or itong mga allowances na
2: dili na kung maihap ang imong mga best practices.
3: Mayroon pang isa.
2: Oh, unsa pag yun ni?
3: We have this tinatawag namin na barangay gatekeepers.
2: Ah,
3: itong barangay gatekeepers.
2: Lahi siya sa
3: Kaakig Duyog.
2: Lahi to.
3: Oh, yes.
2: Barangay gatekeepers.
3: Oh, ang barangay gatekeepers, nag-emanate ito when itong white area operators, we call it itong mga legal front ng kalaban. They nung nag-umpisa silang ano, mag-recover sa mga previously cleared natin na mga influence areas. Like in the case of Malaybalay City diyan sa Upper Pulangi. Meron tayong isang sitio dyan, particularly Sitio Bendum, na merong mga pumapasok.
2: Oo, nakasulod na mo dito.
3: Mga pumapasok na mga legal fronts.
2: Oh.
3: Kasi they tried na i-recover yung kanilang dating ano.
2: Kay lisod yun daw nasudlon sa una.
3: Correct.
2: And then, na-amaze me, og tanaw sa post sa nila sa 8IB, sa 403, kay nakaabot ng mga commanders dito, nakasulod sila sa Sitio Bendum.
3: Sitio Bendum, yes. Pinuntahan namin yan. So doon nag-umpisa itong atong barangay gatekeepers. The concept is, lahat ng mga papasok dyan, whether coming from outside the, ano, within Bukidnon, but outside that barangay, outside that city, kailangan talagang mag-coordinate.
2: Mm-mm.
3: Mag-coordinate sa mga barangay officials. The barangay officials is the one mandated to ensure maprotektahan, ma-deny yung mga recruitment doon sa area. So yun ang atong gi-empower. Nagkaroon tayo ng mga resolutions na tanang mga musulod diya, whether maganda man yung intentions nila, maganda na legal man yung kanilang mga papeles na hawak, still they have to coordinate with the barangay kasi
2: for validation.
3: Yes, ang white area operators magpanggap man good na siya na ano, the good Samaritan. Kunwari ang ganda ng ng intention, kunwari they are all legal, pero the hidden intention is to recover, to recruit. I-brainwash na naman yung mga tao doon. That's why itong barangay gatekeepers natin, in Upper Pulangi barangays, yung buong barangay na yan, ang district dyan, gipanguluhan sa district president, naghimog yun sila og resolution na i-apply itong concept ng gatekeepers.
2: Okay.
3: Except, aside from the barangays, buong ano, ang buong district. That's why ang ating next move ngayon is that the City Peace and Order Council, we have to influence, encourage them na maghimog yun og resolution po that tanang mga organizations na musulod diha, mga researchers man, whatever, kasi maraming mga...
2: Agi proseso.
3: Dapat mo agi sila og ano, coordination, validation from the LGU.
2: So the word is coordination. So daghan na gyud kay nahisgutan nga accomplishments and best practices si Lieutenant Colonel Hal Urina, no. So daghan dili na maihap, kay daghan na ka siya enumerate, wala na nako naihap. So gikan sa ilahang best practices and accomplishments, ato pong pangutan-on kung unsa pud ang mga hagit, ang mga setbacks nga na experience sa 8IB, sir.
3: I can say that during my stint, wala akong masyadong na-feel na mga setbacks, wala akong challenges na na-face. Maybe ang aking nakikita dyan, it's because through the whole of nation approach, napaka-supportive ng ating mga stakeholders dito. In the case of the province of Bukidnon, sabi ko nga, naka-emplace na ang support ni Governor Samo. I do not need to visit him and ask him for another support kasi
2: regular
3: before,
2: na siya.
3: Nakalagay na dyan.
2: Oo.
3: Regular na.
2: Mao na lang.
3: I just have to manage it, yung support na binibigay niya sa akin. And talagang masabi ko that I can say na very successful ako. It's because of the help of our LGUs katulad ng LGU Bukidnon. And of course, the LGU from the municipality and the cities. And other stakeholders, other government agencies. Every time na meron kaming i-coordinate, they were there. They provide the solutions. We work in tandem. Nagtinabangay kita.
2: Okay.
3: That's why I can say na wala akong challenges na na-feel. Wala akong nakita na naharap na masasabi kong, oy, ito ang kakulangan ko. It's because kahit na may mga meager resources tayo, nahahanapan naman natin ng solution. And I can say it na it's not a problem for me.
2: Makaingon jud yang naminaw karon sa atwa, sir, nga sana all 8IB. Okay, so sir, kaning usa sa importante jud nga ato ang ginaprotektahan sa kining paningkamot nato sa kahusay ug kalinaw is ang ato ang kabatan-unan. Mensahe nimo para sa ilaha, sir, para dili sila masugamak, no, sa grupo sa NPA.
3: Meron tayong ginagawa na information and education campaign. Ang pinaka-purpose nito is that to educate our youth. Kasi one of the target sector ng kalaban ng mga NPA is to recruit itong mga out of school youth and of course even yung mga estudyante diyan. Kasi mga mura pa yung edad, very idealistic pa, madaling ma-recruit. Ang ginagawa natin ngayon is that iniikot natin sila. Meron tayong mga programs din like Youth Leadership Summit, spearheaded by the LGUs. So in that way, na-educate natin what are the deceptive way of the NPA na i-convince yung kalaban. Binibigay natin sa kanila yung mga facts. Binibigay natin, tinuturuan natin yung mga estudyante kung ano yung mga pamaagi ng NPA na i-convince sila na ano, na i-recruit. Para alam nila, makaiwas sila kaagad. So, again, sa atong mga kabataan-unan, dili kita magpadala sa mga tamis na mga ano, ng,
2: pasalig
3: ng NPA. But, although sa karon, even during my stint as a commanding officer, wala na akong na-monitor. There were no recorded recruitment activities of the NPA. It's because ano eh, sustain yung ating focus military operations. They cannot do recruitment in the barangays.
2: Mm-mm.
3: And isa pa, ang mga tao kasi natin, mabilis na rin kasi ang pag-disseminate ngayon. Kung meron mang propaganda na ino-open, kung meron mang propaganda na ibabanggit sa kanila, I know, madali lang nilang ma-verify, ma-validate through social media, yes, through phone contacts. Mabilis lang. That's why sabi ko, hindi na talaga makapag-recruit ang kalaban. Lalong-lalo na ngayon that the leadership of the region ay wala na. Wala na tayong, wala na silang capability to do that.
2: Okay. So sir, kung ato i-summarize ang tibok na itong discussion karon, unsang imuhang panglantaw for Bukidnon sa umaabot?
3: Makabot na gyud nato ang tinuod na kalinaw. Ang kalinaw o kalambuan na itong gustong ma-achieve ba even before nung matagal na ng panahon.
2: Mm-mm.
3: So,

0: Governor, sir, salamat gud kayo sa imong pagtabang, sa imong pag-spearhead sa atong campaign sa insurgency, counter-insurgency. Salamat sa imong mga support, sa imong paghatag og moral sa ato. I can still remember when you visited us in here in 8th Infantry Battalion, you talk with the troops, gihatag nimo, naghatag kog moral, naghatag kag suporta sa ato. And we are very much happy kay nga no, nakikita namin yung mga katulad mo na nag-spearhead sa atong campaign batok sa insurgency. So, sir, salamat kayo sa imong pagdumala, sa imong paghatag og good governance. Nung ako ay nag-undergo ng akong CGSC, isa sa mga nakita nako na para masulbad nato ang insurgency is through good governance.
1: Okay.
0: Ang makapaghatag na is those LCEs, ang mga mayors, mga governors, na kapag wala yan sa kanilang interest, wala yan sa kanilang priorities, hindi natin masosolve ang insurgency diri sa Bukidnon. And we are very much happy na diri tandem gyud ta. And ang pag run after natin sa NCMRC is not only the military alone, but you were there, the LGU, the Bukidnon province led by you. And of course, lahat ng government agencies nandito ay talagang nagtinabangay kita para ma-put to an end na tayo sa itong region na ito, itong remnants ng NCMRC.
1: Okay. So sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Nilpi Roque, usa ni siya sa agenda ni Governor ang quality, governance, and lasting public order. So Lieutenant Colonel George R. Halyurina, ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion, sir, sa imong panahon og sa imuhang insight, sa imuhang mga gipang-share sa pakigbahin sa tong discussion karon. Daghan kayong salamat, sir, imong mensahe para sa ato ang mga listeners sa panapos ni mga mensahe, sir.
0: Again, sa atong mga listeners, maraming salamat sa mga tulong ninyo. I know marami sa inyo ang nag-text sa amo, nag-message sa amo. Wishments, salamat sa inyong pagsalig sa 8th Infantry Battalion. Salamat sa inyong pagsalig sa 403rd Brigade o sa 4th Infantry Division. Ang kasundaluhan karon ay very professional. We are very much committed to ending insurgency problems sa atong area of operations para maihatag yun nato ang tinuod na kalinaw, which is ito man ang atong gustong maihatag sa atong mga residente diri sa atong province, sa atong area of operations. Again, maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyong mga paghatag sa amo og trust, paghatag og confidence na ang army o ang atong mga stakeholders makabot gud nato ang atong mission na gihatag sa ato.
1: All right. Og mao kini ang espiritu sa pagtinabangay para sa kalinaw, kay ang kalinaw mas lig-on kung kitang tanan magtinabangay. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio Nilpi Roque, sa tabang og suporta sa ato ang 28th SP sa Kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradilyn Ragandang, daghang salamat sa inyong pakig-uban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
3: Kalihukan sa Probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
3: Kalihukan sa Probinsya.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orobe 93.7 Heart FM Bukidnon 1018. And that time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Divitin kagaya dito sa Heart FM, hindi talaga mabibitin. Ang daming-daming pa bonus. Abangan mamaya, mamimigay kami ni Dr. Heart ha, ng ating The Price is Rise Overload. Ang dami na natin mga nabigyan ng biyaya. Baka naman ikaw na yung susunod. At hindi lang biyaya because love songs at chikahan. Ngayong Kinky Friday, Dr. Heart. Ano nga ba o kailan nga ba ang best time for intimacy?
1: Sakto yung pinag-uusapan natin yun kasi napakalamig ng Friday.
0: Oo nga eh.
1: Medyo gloomy, di ba?
0: Baka may magsagot. Ngayon na.
1: Ngayon na, agad-agad.
0: Eh, sabi diba? Nga na, oo. Sabi nga nila kapag, you know, you're in the mood.
1: Mm-hmm.
0: So, anytime daw.
1: I'm in the mood for dancing, romancing. Ganun yun eh.
0: Alam mo, may isa pa akong tawag dyan sa intimacy.
1: Ano?
0: Bebe time.
1: Ay, bebe.
0: The best time for bebe time is...
1: Akala ko, ring hoy.
0: Ay, pwede din.
1: Hoy.
0: Hoy.
1: Hoy na lang, hoy.
0: Galit pala yun eh. Diba? Well, syempre, Dr. Heart, that is very essential sa relationship, ang intimacy.
1: Yeah, kailangan yun. Dapat hindi nawawala yun. Huwag lang sobra.
0: Oo. Alam, yung intimacy naman, hindi naman ibig sabihin nun, you know, the deed.
1: Uh-huh.
0: But it's the closeness at yung how you know, get in touch talaga with the person.
1: Ayun.
0: You know, the touch, physical diba? Touch.
1: Ano yun? That's one love language, di ba?
0: Yes.
1: Physical.
0: Physical touch.
1: Touch.
0: Ayan. Touch by touch.
1: Sige, pabot nyo sa amin. Ano po ang mga komento ninyo dun sa ating question of the heart? Kailan nga ba ang best time for intimacy? Para dun sa partner. Ay, ito ha, para dun sa mag-ano talaga.
0: Yes,
1: naman dun sa mga
0: yes.
1: underage na.
0: Yes naman. Oh. Alam na natin yan, ano, kayo ha.
1: Again, yung mga text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-892-4927. At sa mga online, George.
0: Heart FM, 92.7 dash, Kagendi Oro City.
1: Yan, shoutout natin yung mga nasa Balubal ngayon. Good morning po sa inyo lahat. Diyan po sa may RJ Barbershop. Diyan po sa may Purukwan. Ayan, this coming from Lean. Maraming thank you for listening.
0: Happy listening. Hi din kay 6107, ha? Oh, good morning. Punta tayo dun sa ating, ano, Dr. Heart, sa ating post sa Facebook page.
1: Okay.
0: Sabi dito ni Ate Marifel de Quito Ahes, sabi niya, for me po, ha? Pagkagising sa umaga, parang jingle lang ng heart.
1: Talaga naman.
0: Ikaw talaga, Ate Marifel.
1: Yung iba nga, iba hindi pagkagising sa umaga eh.
0: Oh.
1: Meron dyan, nanggigising.
0: Nanggigising. Good morning. Good morning, ganon. Oh.
1: Ayan, Renessa Daca, isi ano to?
0: Si Sarah D.
1: Good morning sa'yo. Ayan.
0: Hi, Ate Susan Kake, maayong buntag. Always listening po sa inyong station.
1: Ayan, maraming salamat. Sige, message nyo kami ha, dun sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Meron pong post dyan yung ating question of the heart. Mga taga-Kauswagan, dyan po sa may The Laundry Hub. Maraming thank you
0: Happy
1: for listening.
0: Happy morning. Hello po sa inyo.
1: Oras natin, 10:24. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Marahat mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganti Auto City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 36 minutes after 10 o'clock.
1: And that time check is brought to us by XL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Heart right here in our program. Music from the Heart. And a great Friday. It's a kinky Friday.
1: Kinky. Medyo naughty.
0: We're saying hi ha sa yung mga nagpapa-shoutout sa atin. You may text us through our text line 0917-157-9927 and at 0961-892-4927. Eto na nga, batiin natin yung mga nakikinig sa atin. Of course, dun sa ating online application, George,
1: yes.
0: Right?
1: So, yung Heart FM Philippines, if you are an Android user, go ahead and download and search rather Heart FM Philippines and download and wherever and anytime, anywhere, pwede nyo na kaming mapapakinggan.
0: Whenever and wherever you are, dala-dala nyo ang Heart FM.
1: Kahit nasa Mars
0: ka ngayon. Diba? Kahit nasa cellphone, napapakinggan po tayo. And of course, ang isa dyan sa nakikinig sa atin, si Romina Celeste Orsine Gomez.
1: Si Romina po. Hi, Romina. And friends. Ayan, maraming salamat. Thank you for always.
0: Ang layo ha, nasa Cavite yan.
1: Oo, diba?
0: Oo. Ayan, hi sa inyo. And of course, Ma'am Joyce also.
1: Good morning.
0: Maraming thank you. At syempre si Papa Runa.
1: Yes, ang buong Gomez family. Yeah.
0: Thank you so much. Oras natin, 10:38. Ito ang daming mga messages dun sa ating text line. Yan, mula kay 9345, sabi niya, kalami ba sa music, uy? Talaga naman. Sabi, hello, Heart FM. Hi kay Dr. Heart and Sweetie George. Ayan, Ate Carla Toledo here. Siyempre, buong Bloomingdale Zumba Mommies. Hi po sa inyo.
1: Ay, congratulations nga pala ha, Ate Carla.
0: Bakit? Ano meron?
1: Kasi kahapon may event sila. Nakita ko. Mm-hmm. Bibo.
0: Talaga? Ano bang ginawa ni Ate Carla dun?
1: Meron silang pa-free Zumba kasi anniversary.
0: Ay, talaga? Ng Zumba Mommies?
1: Ah, hindi ko lang sure kung Zumba Mommies ba yon. Basta may anniversary. Diyan sa may, ano din, sa may Ipunan area, doon sila kahapon. Dahil anniversary.
0: Ayan.
1: Anong isang, ano, establishment?
0: Ah, okay. Dyan. Sa isang establishment. Yes. Ayan. At syempre, bati na rin natin mga taga-Kauswagan. Maraming thank you for listening sa atin. The Laundry Hub. Thank you. Good morning po sa inyo lahat.
1: Thank you. Yung mga eateries dyan sa Kauswagan, naku, nakikinig din sa atin yan. Dr. Heart, meron tayong ano dito sa ating Facebook Messenger. Ay, eto sabi ni Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, walang iisang best time para sa intimacy.
0: Walang ano daw?
1: Wala daw iisang best time.
0: Wala. So anytime, Mika ka?
1: Anytime. Sabi niya, nakadepende ito sa inyong dalawa.
0: Ayan.
1: Kapag pareho kayong relax at walang iniisip na ibang obligasyon.
0: Ayan.
1: Kapag pareho kayong may gana at komportable. Para sa iba, gabi bago matulog, ang pinaka-romantic at private. Para naman sa iba, umaga dahil mas relaxed at may energy.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pinaka-mahalaga, may consent, privacy, at walang pressure sa kahit sino.
0: Ayun. Ang programang ito ay SPG. Strictong patnubay at gabay ang kailangan. Shoutout sa mga taga-Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan po sa may para makabalan.
1: Good morning. Batiin lang din natin, Dr. Heart, ay kinig yung mga taga-ANC Fire Extinguisher Trading.
0: Mm-hmm.
1: O dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Ay sa owner na si Ma'am Cham at kay Sir Andal, Maying Buntag, coming from 4866.
0: Ayan. Eto naman mula kay 6076. Sabi niya, good morning, Dr. Heart. Pa-shoutout daw from Regency Iponen. Ayan. Ay, magpipikel na ba?
1: Gusto ko yun na pipikel po.
0: Sakit pa ang kalawas.
1: Parang nakalaban ka. Nauso yan ngayon.
0: Oo, nakatatlong set yata.
1: Uy, wow.
0: Pero ang sarap sa feeling.
1: Yes,
0: alam mo yung ang gaan-gaan ng katawan mo.
1: Target kasi siya.
0: Yeah. Mga pickle buddies natin dyan. Kaya sa inyo. Pickle buddies. Meron na akong pickle buddies.
1: Pickle buddies. Pickle buds.
0: Mga kapikol.
1: Gusto ko
0: yun. 1120, hi to you.
1: Good morning.
0: 1120.
1: Good morning.
0: Sige, keep your messages coming. Again, our question of the heart for those who tune in late. George?
1: Ako, kailan o ano ba ang best time for intimacy?
0: Abakan namin yan, inyong mga sagot, inyong mga reaction at ang inyong POVs. Lumbo sa ating question of the heart. 10:42 is our time. We'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahit ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Tara sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
8: Where every piso value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Joel Lamont, it's Victims of Love.
1: Hi.
0: Hi. Going back to the 80s music.
1: No.
0: Sarap pakinggan, ano? Yung mga ganyan.
1: Yung mga
0: nare-reminis natin. Yung mga panahon na we're doing intimate moments with someone.
1: Alam mo yung mga intimate moments. Oo, yung intimate moments kasi, eto makumpara ko lang konti. Yung ngayon at yung dati.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon kasi parang busy, di ba? Ang busy nating lahat. Parang,
0: ganun.
1: Parang kung may panahon ka man, oh, aminin natin, mga isa or dalawang oras lang. Kasi pag-uwi mo sa bahay, gano'n may mga... Yung dati kasi parang...
0: Yung mga bagay na yan, George, dapat oo. Pinaglalaanan ng panahon yan.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Yan nga. Oh. Mm. Kasi sabi ng mga, you know, sabi ng mga listeners natin, ang best moment talaga for that is when you are relaxed.
0: Uh-huh.
1: Parang wala kayong iniisip.
0: Uh-huh.
1: Ibang bagay.
0: Yung hindi ba init ang ulo, di ba? Walang iniisip na problema.
1: Oo.
0: Kalingayahan.
1: Ito, sabi nga nila, dapat ang digmaan ay hindi sa...
0: Hoy!
1: Ang digmaan ay dapat...
0: Ano?
1: dapat dahil sa pagmamahal.
0: Ayun!
1: Diba, sabi nga tayo ay mga sundalo ng pag-ibig.
0: Talaga. Yan dapat.
1: Yes.
0: Oo.
1: Nalusok.
0: Naku naman. Ay, pa-shoutout daw ni 8829, yung kanyang asawa na bago lang doon ako manugla pa.
1: Okay na. Yan, diba?
0: Hi kay Ping Ping. Yan.
1: Oh, good morning. Ito ay kay mula kay Chokens. Oh, Kagata of Don Carlos, Bukidnon.
0: Mga taga Don Carlos pala ito. Lakas-lakas natin dyan sa Bukidnon.
1: Oo, buyag-buyag.
0: Pati na rin natin mga taga Maramag Bukidnon na lagi nakikinig po sa atin. Siyempre, yung mga nandyan din sa may Quezon, Bukidnon. Ay,
1: good
0: lakas,
1: morning.
0: Lakas.
1: Good morning. So, si ano, speaking of Quezon, Bukidnon,
0: mm-hmm.
1: batiin ko lang din kasi lagi nakikinig yung nasa assessor's office.
0: Ay,
1: si
0: talaga.
1: Ma'am Nenette Leonardo, good morning po.
0: At syempre, nakikinig din dyan yung mga tagas Gabi SFB MPC.
1: Yes! Yes. Oh. Si Ma'am Merlin, maayong buntang.
0: Yeah. Alright, mga taga, to, mga taga Green Taxi din, nakikinig sa atin, ha? Good morning.
1: Good morning!
0: Si John Ray Alarma. Ayan, Captain Chick Boy. Talaga naman. E kaya pala naging top 1 driver. Galing daw sa kanyang sidekick na si G-Man na taga Ilaya Carmen.
1: Good morning. Ingat sa biyahe, ha? Ito si 3002 Dr. Hart. Sabi niya, for me po, ang totoong best time ay kung kailan pareho kayong hindi pagod. Relax at may sapat na oras at walang abala. Mas malaga kung magkasundo kayo ng partner mo. Maayong buntag. Thank you, thank you.
0: Ayun na nga, eto na. Mas gusto ko pakinggan to pag, ano, pag lumalabas na yan kasi ibig sabihin yan, mamimigay na tayo ng bigas at ganun din ang groceries. The prices rise overload na. Kanagi na inyong bantayan pag mutingog na na.
1: Correct.
0: Bilihin na ang truck. Bigas yan.
1: Biyaya po yan.
0: George, maikot tayong ruleta. Dito natin malalaman kung saan manggagaling yung winner natin para sa programang ito. At syempre, pag natawag yung pangalan ninyo at naging winner kayo, claimer prize na agad dito po sa 5th floor ng FICO Admin Building. And that's it.

0: Menta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Tumigil sa
1: Barangay Carmen.
0: Barangay Carmen.
1: Silingan.
0: All right. Eto na. Muna tayo, George, mula sa Dropbox ng Barangay Carmen.
1: Eto na. Ang aking nabunot ay ang kanyang address ay Barangay Carmen lang.
0: Aha.
1: Congratulations sa May Ann Fuentes.
0: May Ann Fuentes ng Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw ang winner natin para sa ating The Price is Rice Overload sa programa ni George at ni Dr. Hart. Dali na agad ha, claim mo na agad ang iyong papremyo. At syempre ang ating The Price is Rice Overload
1: ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: 2 minuto bago sumapit po ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami ni George. Final set dito sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Now that I found you, I will let you go.
1: Baby.
0: I'm gonna lock you in my arms. Diba? Niya, kaikyas pa ka na.
1: No. Na, paano kung sinakal ka ng yakap at halik?
0: Ay, ganun.
1: Sarap naman.
0: Nako. Sige na.
1: Nako, eto ng oras.
0: Eto ng oras para mag-ano na kayo. Mag-moment.
1: Pwede. Diba? Hello po kay 1919 ha. Naglanog-lanog mo sa kugon.
0: Ay, talaga? Grabe. Kusog kaayo mo sa kugon. Galanog-lanog. Hay nako. Sige, pakusgun bagyo natog maayo ang Heart FM, mga sweethearts ha, para di kita maisahan.
1: Oo, totoo.
0: Ay, na-slide ko.
1: Kus ka, Jude. Kanang ano ba?
0: Una.
1: Maburyong yung katabi nyo.
0: Ako nga din nagtataka eh, kahit saan ako pupunta, may naka-Heart FM. Yes. Pero bakit ganun?
1: Oh, ipagdasal. Ay, si Sir Efren Mayan pala ito.
0: Ay, ganun.
1: Sir Efren Mayan bunta.
0: Speaking of kugon, ha, dyan po sa may SMK Ukay-Ukay. Okay, ayan, talaga, lakas-lakas natin dyan. Galagubugin na, di ha?
1: Oo, yung ano din, yung Novo Department Store.
0: Mula noon hanggang ngayon, pinupuntahan na nga daw sila eh, pero ayaw na talaga nila. Heart FM lang daw talaga sila.
1: Ayaw, di ba? Thank you for the love.
0: MNR Taxi, dyan po sa may Makabalan, Cagayan de Oro, ha? Ano to? Altoda. Ito siguro yung grupo nila. Altadoa. Ayan, kay Sylvian Val Sabido ng MNR Taxi.
1: Oh, we'll take note kasi ano yan, sasali sa ating.
0: Ay, yung sasali natin yan.
1: Sasali natin yan. 8829 naman, shout out sa Task U Eatery dyan sa may Don Carlos Bukino. Naglanong-lanong ang Heart FM.
0: Ayan.
1: Tagang salamat sa lahat ng mga eateries na kami po ay naka-background ngayon. Mm-hmm. Sa mga customers, ayan, maraming salamat.
0: Si ano daw, Jokens Kagata. Don Carlos. Uy, pa-familiar to. Kano-ano mo, Jokens, yung mga hagata sa Turil, Davao. Ayan. Related ako dun.
1: Ay, hala. Malay mo. Agu.
0: Oo nga.
1: Long lost relative.
0: Oh. Yan. Ito naman, mga taga, ano nga tawag dito? Yung grupo dun sa Kitkay? Kitoda.
1: Kitoda
0: Taxi. Maraming salamat for listening.
1: Ito naman. Sige. Sabi ni Demsoy Robles, Dr. Heart, best time of intimacy sa umaga. Yung daan-dahan mong ginigising ang katawan niya. Habang nakapikit pa siya.
0: Yan na yata yung sinasabi ko kanina, Demsoy, na nanggigising.
1: Ito sabi pa niya, habang nakapikit pa siya, daan-dahan kang dumidikit, hinihimas, hinahalikan, pababa, hanggang sa magising siya sa iyong paghawak.
0: Ang programang ito ay SPG.
1: Sabi pa niya, hindi pa siya magkatulog ulit dahil sa'yo. Parang unang kape na hindi mo nais natapusin.
0: Ay! Kape ka ba?
1: Bakit?
0: Kasi pinapainit mo ako eh.
1: You care na, man.
0: Mga Tagaluyong Bonbon o Paul, hi po sa inyo. Happy wedding day sa akong brother siguro ito. Brother. Ayan,
1: congratulations.
0: Si Gina Branilla Ravides.
1: Ravides.
0: Sa iyong brother.
1: Yes.
0: Wala na tayong oras. We're going to wrap up the show. George,
1: ayan, best time. Ako, sabi nga ng mga listeners natin, kapag nagkasinabot ang duha, then doon na mangyayari ang tinatawag nating intimacy.
0: Ay, talaga. Kanina, sa pagbukas po ko pa lang ng mikropono, sabi ko, umaga at tanghali. Bahala kayo. Depende sa inyo. Di ba kung saan kayo komportable at gawin yun. At syempre, dapat siguraduhin lang talaga na privado. Diba?
1: Yes, totoo yan.
0: Huwag naman in public kasi meron iba, hindi na nakakatingin.
1: Ay, huwag ganun.
0: Ah, diba?
1: Do it private.
0: Do it privately with your special someone. And treat it with all respect.
1: Diba? May pahabol tayo, Dr. Heart 2973. Number one ng Heart FM sa heart namin, mga Grab Taxi.
0: Wow!
1: Good morning!
0: Ay, lalo na daw ang...
1: Ayun na nga.
0: Ko, sorry, hindi ko... 2973, hindi ko mabanggit, ha?
1: Dagang salamat.
0: Sumuna man good, ha? At sumuna.
1: Ayan naman ay narinig din natin mula naman sa kanila.
0: Grabe, lahat doon ng Grab Taxi naka Heart FM. Salamat 2973 ha sa iyong ano, feedback.
1: Correct.
0: Maraming salamat. Wala lang tayong oras, George. Tayo yung magpapaalam na dahil susunod na si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Babalik ka mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3 tayo ha. Mag-date ulit tayo.
0: Ayan. Alright, maraming salamat sa mga nag-participate. Doon sa ating question of the heart, nagpahayag ng kanilang views and opinion at ganun din ang kanilang mga reaction doon sa ating question of the heart. Maraming matsalam po sa inyo lahat. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Makinig buong araw sa Heart FM para manalo sa ating The Price is Right. Dr. Heart here and...
1: George.
0: Ingat, take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 98.7, 93.7 Hot FM Buginoy. Eto na, nabubulol na tayo ha. Kasi Friday eh. Ano ba yung nasa Friday? Di ba kanina enjoy na enjoy kayo dun sa ating Kinky Friday sa programa ni Dr. Heart at ni George sa Music from the Heart ha. But anyway, patuloy pa rin ang ating mga tugtugan dito. Magagandang musika. At syempre, andito na po kayo sa ating programang Heartbeats ha, yung araw-araw nyong kasama sa paniood to. Diba, mapasarap ma yung ulam natin, lalong sasarap yung ulam natin dahil dito sa ating programa ha. Anyway, oras natin 11:39, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning once again sa ating mga sweethearts. Kumusta po? Ano ba yung plano natin na mamaya? Mas mabuti na yung di planuhin, di ba? Kasi matutuloy palagi yan. Kaya wala lang, hilom-hilom lang tadi ha. Pinakalit lang atong mga desisyon later ha. For sure, ang dami pa namang tira dun sa sahod nyo. Oh, pizza 15. Huwag mo nang bayaran yung kuryente at saka tubig. Anyway, good morning and happy have a listening kay Joseph Ranara. Eto na, happy Munggos Day na daw kay Joseph ha. Kailan kaya itong maglilibre ng Munggos si Joseph? Happy have a listening sa iyo, Joseph. And of course, ang ating sweethearts dyan sa may Divine Shepherd ha. Jay of Flower Shop, good morning to you, Brother John Ross. Eto rin yung nag-aabang tuwing Biyernes kasi paborito rin niya yung Munggo. O, bahala na yung mga arites natin dyan ha. Ate Carla, good morning sa imo. Grabe, nakaka-enjoy talaga itong mga videos ni Ate Carla. Parang mahawa ka rin sa pagkembot-kembot niya, di ba? Hi to you, Ate Carla. Maraming salamat. And don't forget to keep on listening dito sa Heart FM. At saka keep on dancing na rin po. Happy listening sa mga kasamahan mong mga Zumba Momshies natin. And of course, kay Monsur G. At saka sa kanyang lovely wife. Mga kids niya. Napaka-sweet yung mga kids niya. Ha? Si Asharky Boy at saka si Elsa Girl. Happy listening po sa inyo. And happy listening din sa ating mga karinderya ngayon. Mga eateries natin ha. Na nakatutok palagi dito sa Heart FM. Ang Fourth ID. Nakikinig sa atin. Shoutout po. Snappy salute sa lahat ng ating mga kasundaluan. At syempre naman ang ating mga drivers ha. Happy listening po sa inyong lahat. O siya, padala nyo na ang inyong mga shoutout. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 1141, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 11:51 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, first hour pa po ha. Kasama niyo Heartbeats doon hanggang alauna. Kumusta na? Yung mga ibang hindi pa kumain. Ako, kumain ka na dyan ha. Wala na talagang magyaya sa'yo. Hindi, ako na lang ha. Sige na, kao na di ha. Happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may yung paborito nating RMN ha. Oh, dyan sa may Vamenta, happy, happy listening sa lahat ng kumakain ngayon dyan sa Ramis. And also, dito din sa may Ladao, sa may Gusa, ha? Malapit sa may Coastal Road. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Nako, sarap talaga ng ano ba yun? Yung linungag na saging at saka higop-higop sabaw sa RM. Happy, happy listening sa lahat ng mga humihigop ngayon ng sabaw. And happy, happy listening din sa ating mga drivers ngayon, ha? Papahinga na sila. Oh, para at least mamaya wad-wad na naman, balik wad-wad na naman. And sa ating mga green GSM drivers and of course yung puti taxi drivers natin. Happy happy listening po sa inyong lahat. Oh, enjoy na enjoy lang. Enjoy lang tayo sa ating mga music. Ha? Ay, huwag niyong kalimutan kung meron kayong mga pabati. 0917-1579-927 0961-8924-927 11:53 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Daging salamat sa pagpaabot ka makabuhayin. Siyempre, welcome na usab sa usa ka oras na ito panagtigo. Makatunta sa mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa, ang tambagi ko, Lady Badud.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana og pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kun masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyon ka o ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Hindi!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

batol hindi po komportable noon si Banjo sa pananatili namin sa pamamahay ng aking ama. Pero kinukumbinsi ko siya noon na yun lang ang natatanging paraan para magkapitak ako sa buhay ng aking sariling ama, lalo pat hangad ko ang sustentong pinansyal niya sa akin. Hanggang sa umuwi na ang lahat sa bahay, nakaharap ko na ang lahat. Silang lahat maliban sa aking ama, ang halatang ayaw nila ang aking presensya.

0: Dili mo mutambong dito sa talagkananan?
1: Mauwaw, Minoy?
2: Dili ko mauwaw. Pero dili masabgod mahimong bihaan ko si Banjo din sa sala, Noy.
1: Mayani.
0: Kon mao, malanghi na lang ko ni Sir Drigo nga pahatdan mo pagkaon din eh kay mauwa mong budungan sa pagpanihapon nila.
2: Ayaw na lang.
1: Magutman ta, Mayani.
2: Dili, Banjo. Tana, manamog na lang ta dito sa talagkananan.
1: Unsa?
2: Na-realize na kung dili ta anging mauwaw, Banjo. Total sab, i-invite naman ta. So, tana!

Binibattle ang totoo ay nahihiya ako noon. Pero mas kinapalan ko na lamang ang aking mukha sa harapan ng lahat. Sa pagkainan, naroon ang bakla kong kapatid na laging umiirap sa akin. Naroon din ang aking lolo na ayaw din ako, alam ko. At ang aking ama na batid kong hindi komportable na naroon kami ni Banjo.

0: Busog na ba kamo?
1: Busog na, sir. Salamat.
2: Wa pa sabi maanag niya ingon inikastif mga on din he. Ingon sa inihap ang paghungit, binantayan ang pagkuag pagkaon. Ingon sa ang tanang mga mata ni apunting namo.
0: Ha? Ingon gid kami ni ini din he. Dili mi hakog, dili mi buraho, dili mi hangol sa pagkaon. So, with class ang pagkuha sa pagkaon, with class ang paghungit. Dili magpakabusog kay dili mi patay gutom.
2: So, patay gutom mi?
0: Igo na kana. Ikaw ang nagsulting patay gutom ka mo, dili ako.
2: Ingon ni Ana ang gusto mong palutawan o isulti. Ati kuya, mahimo ba? Dili ko ni mo tawgo ni Ana ang ati kuya nga giingon mo?
1: Kuya na lang mayani.
2: Ha?
0: Shut up, lalaki! Ha? Utro ka pa? Mahimo ba? Nagkaon ba ko? Ayaw ninyo paabot ang kawadan ko sa gana sa akong pagkaon, ha? Mahaya ninyo!
2: Oh!
0: Papa!

0: Pasado alas 9 na sa gabi, Imayani. Unsay plano mo?
1: Magpaugat.
0: Ha?
1: Dili ta mamiya din hi, Banjo.
0: Unya?
1: Kinala ikasulti ko pag-usab si Papa.
0: Unsa?
2: Hongay!
0: Oh, igsuon nga bayot ay.
1: Huwag niya siya paingon din sa atong nahimutangan.
3: Nganong ni apa ka mo? Ikaw, labaw sa tanan. Mayani.
1: Gusto ko pang ikasulti pag-usab si Papa.
3: Papa? Ha! Yano lang para ni mo ang pagtawag og Papa sa akong amahan, unsa?
1: Anak ko niya. Unsa man sa pagtuo mo ang angang itawag ko niya?
3: Giila ka ba niyang anak?
1: Ilhon man ko niya o dili. Anak yun ko niya. Og sa musugot siya sa dili, kinahalam mamawi siya nako. Tabangan ko niya, sustentuhan ko niya.
3: Unsa?
0: Mayani, ayaw lang pagkig-away.
1: Huwag ko makig-away, Banjo. Pero diagin mo sangko kung hagiton ko. Nakailakan na ba na ako? Wa ko'y ludhan nga bisan kinsa. Labi nagdili ko irespeto og tamakan lang? Manablara ba ko?
3: Oh,
0: Mayani.
1: Ay, kaisog ba, Ana? Ganahan ko kay musukol. Way mulupig sa mga taong di magpalupig, Ana. Anyway, kamakabuhay o nagikanahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati. Mamalik ka, human sa pipila ka mga pahinomdom taod-taod lamang para atong sumpayan ka na pa ikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 2 sa iyang kaagi. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL!
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay, itumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga kapartner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bakterya, mga virus, mga sakit, mga inaana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule, daghan og mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti, pero nagyapon tay daghang ikadunga kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang komo na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Nya dugay na kinang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic na mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic, ingon man diastolic blood pressure, nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana. Kundiin, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon. Kundiin ka na nagpakita og link iba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos ug ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako barom ina na. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang, dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa, dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing, kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers gikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos usab dunay benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan. Oo, kay gawas sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga dunay pinakadako nga potensyal sa paghatag og bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research, diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dun ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos, nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ng higayon, kadaghan ng mga episodes sa atong tulumanon kamakabuhay, nga gisgutan na ako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero, di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mutumarkita na everyday, isip ato ang dietary supplement.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
7: May buhay! Sa Makabuhay!
8: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan ang atoang all-in-one nga coffee, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, 17 yun ka mga ingredients, wag yun alang-alang ha ka Makabuhay ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa atoang health. Oo, dili para sa ubang kape nga, di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kanang matrigger pa na uban natong ipamati or mutaas ang atong acid kay acidic ta or mag-reflux baron min ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga nadiha nga makaayos sa ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Ug usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mauang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Uni ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsa nga klase sa cancer. Uni ang turmeric, doon ay powerful antioxidants. Unya, nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka Makabuhay ang nga malikayan nato ang diabetes. Unya, pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara nata, malikayan nato ang Alzheimer's disease. Confirmit ang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na nang imong pagka-depress. Kinahanglan po nagtabang sa mga kaugalingon sad mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sad sa problema sa mata kung doon na tayo ginatake ka turmeric. Makalikay sad sa pagbatanog age-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. O niya makatambal usab ang turmeric ka Makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag-suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Niya unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka Makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutom sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Mukwa kag tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana, imong pabugnaw, niya imong imnon, bongga. Mabenepisyo na dahil nimo itong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients, nga naas ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape, nga may maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
4: Lady Batu.
1: Hugaran ka makabuhay, niya nang sumpay ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon ni Mayani. Avdik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod tila na hintakutan naman ang malilitang kapatid ko na bakla sa aking sinabi. Kaya tinalikuran niya kami. Saka po ako nakiusap sa isang kasambahay na si Nognog para makausap kong muli ang aking ama. Napilitan ang aking ama na bumaba at harapin muli ako. Batid ko pa rin ang pagiging hindi niya komportable, pero sinabi ko yon sa kanya. Nakasabot ko kung nganong dili ka komportable nga kaatubang ko nimo.
1: Ha?
0: Siyempre karon lang kita makita. Wa ka sa magdahom nga musungasong gigko sa pag-anhi. O klaruhon na dayon na ako ang akong tuyo.
1: Dili ko interesado nga magkabati sa imong tuyo.
0: O?
1: Unsa man ang tuyo mo, ayaw na lang ipadayon. Muhangyo ganihinoon ko nimo. Biya.
0: O?
1: O kung mahimo, ayaw na pagbalik pa dinhi.
0: Unsa?
1: Dili ka ginunta angay nga muanhi o mutipo na mo sa pagpuyo, Mayani.
0: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
1: Wa ka makasabot.
0: Of course nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak. Nga bunga sa paglogos mo kang mama.
1: Unsa?
0: Dili ba?
1: Mayani.
0: Angay ka mamawi na ko. Bayran mo ang mga katuigan nga giabandonar ko nimo isip imong anak. Kana kun dili ka gusto maiskandalo ang imong pamilya.
1: Oh. Unsa? Mayani, unsa kini? Ngano kini?
0: Dili ka makatuo, Banjo?
1: Ngano pa ta mamiya? Ngano gipasuod man hinuon ta dinhi sa usa ka bakanting kwarto?
0: Anhi na kita pundo, Banjo. Anhi na kita mo puyo.
1: Unsa?
0: Way nahimo nga akong amahan. Misugot siyang mupuyo ko din ikauban ka. Og dili ko niya angin pasagdan. Buhion ko niya. Apil ka. Kay kung dili siya mamawi sa iyang obligasyon din ako isip iyang anak, iskandaluhon ko ang ilang pamilya, labi na sa social media. Og dili ko muhunong, hangtod nga maguba ang ilang bansagon.
1: Unsa? Unya?
0: Midimansab ko niyag dakong kantidad sa kwarta matagbuwan.
1: Pila mansab?
0: 100,000 pesos nga sustento isip pagpamawi sa pag-abandonar niya nako. Og laing 50,000 pesos matagbuwan nga allowance. Dili pa apil niya ang pagpuyo ta dinhi sa dakong bahay. Og ang pag-provide niyag sakyanan para nako.
1: Mayani!

Sapato tila hawak ko sa liig ang aking ama noon. Lahat ng sabihin ko, sinusunod kahit labag sa kanyang kalooban. Maging noong kaharap ko na rin ang abogado niya, taas noo pa rin ako at hindi ako tumigil at ni hindi tumiklop ang aking tuhod sa mga demand na hiningi ko. May papeles naman po kasi ako na nagpapatunay noon na anak niya ako, kung kaya't wala siyang kawala. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil binala ko na noon pa Lady Batod ang umalis sa marumi kong trabaho bilang sex worker.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Kami ka makabuhay muna bati akin natibok ang chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi-end dito, syempre, maupay pagsugod, diba? Sundan na to ang sumpay niya ng tanan sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdom sa tong pagbalik at tong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga kinatibok ang chapter 2 sa iyahang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uma na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
0: Nagang salamat ka makabuhay, siyempre ang ato gipasigarbog yun ever ang ato ang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule
5: Again, imuon nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo itong margitaan mo, inom gitaan na para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ug usa na diha sa mga ingredients mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay usa ka na ka nagakamang bitaw na nga tanom nga pwede nga mutaas nga to sa 4 nga to sa 10 ka metros. Ang mga sangaan na rather nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot kanya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon. Ya do na sa ni buwak. Oo. Nya mga bunga anya mutubo sad na nga kana magtapok-tapok ba ana. Ya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So unsa ba ang mga sustansya ingon man chemicals nga

0: makabuhay plant ang ginagamit isip tambal o kung saan man sa paggamit. Oo, pwede nga gamitin isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginalaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginalaga gihapon aron nga atong mainom o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyo mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdokon ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na ang matabangan pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan pinaagi sa paghugas nato an agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas kano na rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa atuang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Niapili na lang sagtawas para mawag tanggid ang alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa daghan ng mga ingredients na mismo sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanian na everyday isip atuang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adyagi sago lamang unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants, makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga ang anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, magaprotekta ka na nato sa tong lawas, batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang bongga ang cinnamon. Unya di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natog all-in-one coffee.

0: FM Coffee Mix 17 in 1. Mo nang everyday, mo inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga ito ang programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Muwag nang nasa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sa masa, diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, imintina na lamang kada ko ikaw adult, usang ato sa doka capsule matag adlaw o ang tubig nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na nay sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha nga doon sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Nya ang tubig again nga pag-aim nun, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukhaon or pwede sa nga after mukhaon paabuta usa ang usa ka oras. Yun, sama na akog sa uban pa. Muinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa patong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Arlene! Arlene!
1: Ah, tiyara ko. Nabati na kong pag-abot sa tricycle ni Ma.
0: Dawata sa niisda, oh.
1: Ah, kinamanguli na tungduha ka mga bata karon. Pagkabot diri mangita na butog sudan kay ganina pamahawa tay sudan. Moratong isa kabuk talong. Nga itong gibahin-bahin.
0: Lagi, mauna nga. Wapagani ko maka tigong para boundary. Diyan na. Palit sa nakuksudan ang mga bata. Luoy kayo. Pahulis ako kadali.
1: Ah, sige, ako ribala ni ng isda. Pahulis sa diha kadali. Melo, pwede ba makiksulti sa'yo mo, ha?
0: Oh, unsa ana?
1: Manarbaho na lang siguro ko.
0: Manarbaho ka? Kanya mga bata, kaya mo atiman sa mga bata.
1: Kung gusto nato na ipaagi, pero kung dili na itong gusto, wala tayo himahimo.
0: Tempa, unsa mga klase ng trabaho mong trabahoan?
1: Mga plagtindira, sa kung saan na lang. Para may nalang makatimbang-timbang sa'yo mo habis ang ginagmay na yung mapaabot. Kay kanara income sa'yo mong pagpamasahirog tricycle na wala gito yung makuhan. Masi plano ni mo ha.
0: Ay, ikaw.
1: Sige nga nalang mga plagok trabaho ha. Bisa tiriragot sa itong lugar?
0: Ikaw magpunto. Ato lang banabanaon nga maatiman ng mga bata.
1: Mahimo lagi nato na total grade 2 na ang isa. Ang isa grade 4 na. May nalanggani nga wamadungagin ka na itong anak. Duharag yun.
0: Tamar sa blagi. Kay grabe na. Ubay-ubay nang namasahiro sa tricycle. Tungod sa lisod kay pagpangitag trabaho, uban namasahiro na lang yun. Ang uban, nangutang og motor, nagpahimog sidecar. Inutang rapod. Muna na yung kamot yun din taon nga makapamasahero para makabayad sa giutang. Muna na ang mga kaubanan ako karon nga mga namasahero po. Ako po, nag-antos po kong abang-abang aning 125. Astilan.
1: May na lang na. Basta kayo na yung income sa matag-adlaw na yung magamit. Muna nga bak-apanta ka.
0: O, sige.

0: Arlene, ito sa ako. Mga bata, ang saman magpahatod mo?
1: Pahulay sa mi pa.
0: Masayro ko karon kay basinog wala kay mga tricycle karon basta udto kay magpahulay. Mo nang ako nga tirahan karon mamasayro basin ni mga pasayro ron nga magkinahanglan og tricycle.
1: Hala sige na panghagdaw dito. Tuod mo lakaw ko niya ha. Pag iskola sa mga bata mangita ko kaplay og trabaho.
0: O sige Arlene. May nalang sab tuod nga makatabang-tabang ka sa ko. Sige to sa ko.
1: Aba kamping.

tuod nga makatabang akong asawa. Kaya medyo daghana kayong mga tricycle karon nagpamasahero. Ay. Asa mo ko ani ha? Lisod kayong mangitag pa sa aero ron. Pero kasagaran nun, nagmahulay yung mga tricycle. Kaya nga ni Udto, wala kayo pasahero, pero base na di ay may nalang makam. Kuan ko. Makakita ako pasahero ang musakay. Ay! Ay! Itabok ang tiulang! Ay! Patay! Pastilan! Oh! Pastila ni Munay. Pero di tabok mga kalite. Ay. Ay. Dali na. Kinuha ko. Nagkadugong ulos ti guwag doon sa kani. Dali na rin. Dali. Uy, saan na ba? Saan na ba? Uy, saan na? Ay, das bagan ako ba? Ako niya ito sa ospital. Imbis na nga hagdaw tayo pa sa aero. Ay. Agay. Dali. Hawin din sa akong abagan. Dali. Ikarga taka. Yato taka sa ospital. Ay.

đấy. Kidoko, imbis na kita tagpa sa hirup, may nalang madungdungan ka na itong income. Nakadasmag na itong tag... Ay, may ita niyo, chawal man ako ni. Nay, pukong lang na iha. Aga...

kumusta kang tigulang? Ginoo ko sigurado gid ni na ako'y obligasyon din sa ospital. Paita niyo eh. Paita.

Kumusta ang tiwa lang, Doc? Samad lang nasa iyong ulo. Pero yung tail, kinanglan si Mintohon. Ay, no, ko, Doc. Papila kaya itong Byron na na, Doc? May bala na ka na. Kinoo ko. Basinog makakita kag paaging nga maka-deposit doon na ka, bisan og katunga lang. Sige, Doc. Asa man kumangita ni. Ay, imbis naglikay kong utang, kay lisod kayo sa matag-adlaw kita gabayan. Pero wala ko'y laing paagin ni. Pero pauli sa kusbalay, sultihan ako akong asawa. Mangita kong paagi ang makautang kong karta. Nga ako na lang ni adlaw-adlawan sa pagbayad.

0: Boss, kasi pwede rin ko makautang o kwarta nga ako rin adlaw-adlawan.
1: Baya-baya. Melo, niduol ka rin para mangutang. Kasagaran mga tricycle driver diri nag-arawan sila. Nga ikaw, wakoy na kita, murag karun pa. Wao kita sa imo nga mo anhi ka diri para mangutang. Likay sa lagi ko ana lagi bus kay minus kay income. Nya basin di ta kabayad. I sure na basin di tulga kabayad. Kada adlaw. Sa problema, murag dako kag problema ba? Nakadas mag ko bus. Oh. Nakadas mag kasi mong pagpapasayro. Tigulang bus, magud sa botong tigulang na itabok ng kalit ba? May ganyan nakabrik ko pero naapsan nga po na ko siya.
2: Ay, mga nabantayanan. Dagan sa kinabuhi. Imbis napatas problema, malungagan.
0: Paita, bus, pakunas ako. Mga pila may kuano ni mo. Bisan 15.
2: Kadakungod.
0: Tilaan na dito sa ospital, bus. Ako na lang 1 taon. Makabayad ka ka ni Ana. Ang 1 taon ako, bus. Maningkamot ko para makabayad pero gabi ilang kumubayad, bus. Idiretso na lang ako dire sa imo, ha? Tugutin lang ko bisa mga alas 9 kay mag-overtime ko. Wangi ko sa tagiya stressicle. O sige, maningkamuti nga mabayaran ni mo, ha? Kay para makaruling sabta. Basi na yung mangutang nga uban, makahatag punta. Pinagis pag inadlaw po niyo pagbayad. Kay ano maning kwarta na ako, i-rolling-rolling ra. Na yung mahulam, ano yung mangutang. Ang gato inyong binayad, maupong to'y akong tigumon para ako ihatag sa ila, ha? Anong kasabot ko, boss? O, sige. Basta, ha? Promise, ha? O, boss. Bahalag pirmahan ako na. O, natural na magkita'y pirmahan. O, sige. Kadali lang.

0: Arlind.
1: Oh, nakakita na akong trabaho.
0: Mayo, pero na ako'y problema.
1: Problema? O sa'y problema na'y mo?
0: Arlind, nakanas magkong tigulang.
1: Nakanas magkong tigulang?
0: Kalit lang siya mitambok pa, imbis na masahiro ko. Kalit siya mitambok, kawa siya magtanaw. Yan ko po na hikurat po ko.
1: O niya, asa mang tigulang karon?
0: Tuwa pa sa ospital. Huwag ang problema kay nakautang kong kwarta para ako i-advance ito sa ospital para mati man ang tigulang.
1: Nag-utang ka kwarta? Diyos ako man ang pagbayad di mo.
0: Natural, inadlaw. May ganig ipautang kong kwarta o 15,000.
1: 15,000 lang imong giutang. Saan magpagbayad di mo, ada?
0: Maningkamot.
1: Kinuo ko di ini, Melo. Kanakuha ng 15,000.
0: Doon ako kulangon pa yun ka na.
1: Astila. Usaon naman lang na, Melo.
0: Ay, kabalaka. Taman sa kumakaya.
1: Pila ramayin tao eh. Ginansyan ni mo sa pagpamasahero patang adlaw. O sa'y kulangon ganit din sa balay.
0: Mag-overtime ko taman alas 10. Kaya alas 8, mo, grahe naman ko.
1: Pila raman taong taman alas 10. Maluoy na ka sa imong lawas, Tiana. Masin makadisgrasya na sad ka kay kapoy na kay imong lawas, ba't yun katulog? Milo, ngalong wala ka magbantay.
0: Nagbantay ko pero kalit na lang mitabok ang tigulang. Naapsang gina ako pag-break na ako, hapit mamuubod ang tricycle. Sa bigla na ako mga pag-break.

0: Arlene, unsa kini bugas nga na sa sulod sa balay?
1: Ako ka nang pinalit.
0: Pinalit ni Ma?
1: Oo. Para sa to,
0: Sweldo na rin ninyo di ay?
1: Wala pa. Pero, nangutang ko.
0: Nangutang ka?
1: Naman ko'y trabaho. Lisod po magpakabust at pagkaon. Nangutang ko para makapalit kong bugas.
0: Oh.
1: Ay, kabalaka. Ang obligasyon nimo pagbayad sa arawan nimo nga gipatambal nimo sa hospital ang tigulang at imalalang ka na. Kaya ako na ibahala sa pagkaon nato. Hantod nga ma-impas nimo na.
0: Silo ako ha, Arlene.
1: Ayaw na. Okay ra. Sa unta man, wa man natuyo agon. Kinsa ko'y magtuyo nga mura sa mag-ug tao. Ang importante nga magtinabangay ta. Kung unsay nasa ko ha, mutabang ko. Ana na lang tungod o alang sa atong mga anak.
0: Salamat kay Arlene, ha?
1: Ay nakagool. Ako ni balas pagkaon.
0: Time pa. Grabe ka busy na imong cellphone nimo.
1: Wala. Pawala lang sa kalaay. Pawala sa kakapoy sa trabaho.
0: Kinsa man ikikachat-chat nimo?
1: Wala. Kaubalan ako sa trabaho.
0: Ah. Ah, sige. Pahawis ako. Mga bata, nakakaon na.
1: Oo.
0: Ay, gutom na ko ganyan. Ikaon na lang kong barbecue sa gawas. Ikaw, di pa ka matulog?
1: Manghimasap ako.
0: Oh, sige, matulog sa uke. Kapuyo kayo. Hapit na alas 11 sa gabi, oh. Huwag pa katulga.
1: Karoon doon to, matulog na ko. Nag-chat-chat pa misa kong kauman sa trabaho.
0: Oh, sige, sige. Matulog na ka, basin. Mabilar ka niya.
1: Ako na'y bahala.

Uy, muro naka-silent man siguro na yung cellphone ni Arlene. Muro nanawag pero huwag mo tingog. Akong waon. Uy, Amerikano man eh. Hindi lang kung tumagabag in English ni. Ayun lang ako si Arlene. Anong na may Amerikano? Di lang ako tubagon. Arlene? Arlene? Oh! Pagdalik-kaligo din na kay na inanawag sa imong cellphone. Ah, oh, mao ba? Imong itubag? Wala. Amerikano man eh. Ha? Amerikano? Pero wala huwag itubag kay nanawag na po. Nakasalin din imong cellphone ni mo. Ambas ini saya lindas sekilang. Mohon mana koran. Muka wasra koran.

0: unsa itong Amerikano?
1: Ha?
0: Unsa ito yung ato? May ka kay may ka mo tubag in English. Nga nung na kay Amerikano nga katawag?
1: Kukuan. Ako na lang isulit sa imo, ha?
0: Kay nga na, Arlene?
1: Nakagustong Amerikano diri sa ko, ha? Kining Amerikano hinatag sa anak sa akong amo sa tindahan.
0: Anak sa imong amo nga? Unsa?
1: Siya naghatag sa ko, ha? Basing ganahan ko nako. Gihatagan ako siyang picture. Gisin niya dito sa Amerikano. Nakaingon ang Amerikano. Nakagusto siya sa ko, ha? Nakalike daw siya.
0: Daba, Arlene, ano siyang plano niyo?
1: Makatabang siya sa to ang kalisod. Di ba nakakita sa kalisod? Ikaw na kadasmag, nagbayad ka sa araw-araw ni mo karon. Dugay pa ka na maimpas. Naghangi ako sa iya, ha, magpatabang ko. Pero wala akong magbanha. Nga na ako'y bana, pero nagsulti ko sa iya nga na ako'y duha ka mga anak. Naluoy siya. Nagingnan ako siya nga na ako'y problema. Nga kanunay ko tingil sa matag adlaw. Pasumangil ako 30,000. Magpadala siya sunod adlaw.
0: Arlene, gininay ko ni mo nga na kay bana.
1: Wala na ko'y laing mahimo. Milo, nagkinanglat ng tabang. Kinsa may mo tabang sa tuwa. Nagpasalamat na lang ko niya ng tao. Nga foreigner. Nga nakagusto din sa kuwa. Nanguyab siya. Sugot na ako siya para lang makahatag siya ka na akong kwarta. Kaya natay problema. Para sa mong problema karon. Katong muga sa akong ipalit. Iya katong gi-advance pagpadala din sa kuwa. Kitagaan ko niya 10,000. Nakapamalit ko gamit na ito din.
0: Ingunin mo, inutang.
1: Pasumangil lang ito na ako para dili ka mabigla.
0: Nagbaka ka dili ka na ako ang inutang ni mo.
1: Para dili ka mabigla, Milo. Musugot ka ba nga sultihan ka na kung ingunin ako gikan ni sa Amerikano ang kwarta? Ipalit ako bukas?
0: Musibot pa sibot ni mo anong imo kung gididay nga nakaibana.
1: Para lang ang maluoy siya din sa ako ang single mom ko. Kaya kung magsulti ko nga na ako'y bana, wala tayong mapaabot. Para masulbad lang na. Kung masulbad na ka na, bahalag din na ako siya tubagon. O sa may kagool ni mo nga wala man siya. Wala siya makahikap sa akong kamot. Gisugot lang na ako siya nga nanguyab siya sa ako.

Oh, by Milo. Mura maglaw mang ginoho na. Bay, nakoy pangutan na, bay. O, unsa na? Ang babae, bay, maka higala o Amerikano. Sa gayon nga muhatag kini o kwarta, unsa may balos ni Arabay? O, ngung padalang Amerikano o kwarta sa babae, lagi na tendensya nga pakikita. Makikita? Oo. Kaya nga nung nangunta na makana. Wala. Nangunta na lang. Kinsa man yung Amerikano di ay? Nangunta na lang ko. Kana magpadala. Nagihigayin nga mo anhin na dire. Magkikita. Mau ba? Oo. Oh, sige ba? Manamasay, Roka? Oo nang. Asa man ka nang? Ah. Sa tabon lang ko, tabon. Matabon ka? O, di na, sakay nang. Baya doon sa kumay. Ah, sige, sige. Pagtanaw, driver. Kaya na ikasugat. Aha. Unsa man ka, wala man kasi mong una-huna. Wala nang. Lalang ko'y nakitaan. Pagtanaw kay Badas Magdang, puro ko makasay mong una-huna nag-drive. Oo nang. Oo, sige. Ay, kabala ka nang. Ay, tanay. Si una-huna sa akong asawa. Basinog. Buwan yung Amerikano. Sa ngantong-antong ang sigisig padalan. Ay, tanay.

0: busy na sa mga kong asawa. Siya yung cellphone. Arlene, ganyan ka nakaabot?
1: Ah, Milo, nakaabot na ka?
0: Karoon lang. Ang Amerikano na sabi na imong kachat?
1: Oo.
0: Arlene, pwede mo makiksulti sa imo, ha?
1: Unsa ka na?
0: Pila na kahigayon nga nakapadala ang Amerikano sa imo, ha?
1: Katulo pa. Humanato na bayaran ang imong iutang. Karoon nga imong nakita ang ipamalit na ako. Muna nang ikatulos pagpadala niya.
0: Pila po diyang ipadala?
1: 50,000.
0: Ha?
1: Oo.
0: Ingon kang bulagan na ni mo siya. Di na ni mo siya pansinon kung mabayaran na nato atong utang.
1: Milo, dili pwede. Sa pagpadala niya ang kwarta nga nabayaran na to ang imong arawan. Nga imong ipatambal sa tigula nga imong nadasmagan. Nagpadala na po siya.
0: Kinaghangyo ka?
1: Oo.
0: Sabi plano niya?
1: Milo, magkita daw sa Manila.
0: Ha? Magkita mo sa Manila?
1: Oo.
0: Oo niya, wanto ka!
1: Milo, ma-stop ang pagpadala niya kwarta diri sa koa. Kung dilin ako sa pagkikitaan,
0: tapos magkita mo sa mahimunin niyo.
1: Milo, dapat mo sabot na ka? Kapit na lang, tas patalim kay wala na. Wala tayo masandigan. Milo, banat ka. Asawa ko ni mo dapat magtinabangay, magsinabda na ita. Praktikala na ni Karon. Kaya kung wala siya, mabayran ka na ito ang imong arawan. Mabayran magaling, pero kalos apa mahuman?
0: Kaya ni mo nga magkikita sa nga na ako.
1: Dili ka man mauban, ako ra dito sa Manila.
0: Unya magunsa man mo.
1: Kinahanglan pa ba ako isulti na sa imo para masakitan ka? Ha, Milo?
0: Ang mga bata.
1: Diri lang sa imo ha, ayaw kabala ka. Magbilin ko og kwarta para sa inyo ha. Pasagdi lang ko, diskarte na ako ni.
0: Ay, tani. Unsa kay himuon sa Amerikano diha kanimo?
1: Ay, nakanakunaw na. Ang importante, magkita kami.
0: Ay, tani.
1: Hibalo ko sakit para sa imo, ha? Pero importante,

Ihatod ka na mo sa airport. O sige, mga anak, andam na mo kay ihatod na to si mama sa Butuan. Sa Davao ra ko, tikos Butuan. Sa Davao ra ka. Masugot ko sa Davao mo muhatod sa ko. Dito ra ko manakayan og eroplano. Kay tuwa na siya, nagpaabot na siya. O sige.

0: Pasensya kayo, Milo. Pasaylo ako. Manginood ko nga mas kaasabot ka para kinika ninyo. Dili lang para sa ako, ah. Nakakita sa kalisod. Ayaw ka bala ka. Sakit man, pero wala ko'y mahibo. Nakita na ko nga nakasulban niya po ng usa ka tao nga pagkikitaan ni mo karon dito sa Manila. Ayaw ko kalimtya.
1: Ayaw ka bala ka. Anak kita'y mga anak. Dili ko ikaw kalimtan.
0: Magpaabot kami kanimo sa iyong pagbalik.

0: anak.
1: Andiyan na kita sa airport.
0: Arlene. Ay, may kalimti ha. Basi makalimot ka din sa mga.
1: Hindi lagi. Sige na. Manto na kumusunod ako. Kay padulong sa aeroplano.
0: O sige.

0: pa? Ano sa tumabalik si mama?
1: Wala ko kay balo, anak. Siyara ito ag doon.
0: Doon kayo patumbalik si mama pa?
1: Wala ko kayo kabalo. Sige na, tala. Manggawas na kita dito sa airport. Tala mga anak.

0: papá.
1: Mga anak,
0: wala pa kalay matulog.
1: Sige lang, nakatulog na mukha ko.
0: Ang banimi pa?
1: Nagabi na. Nagpaabot pa ko sa tawag ni mama niyo, basi mo tawag siya.
0: Nagchat siya pa nga mo tawag?
1: Wala man hinoon.
0: Kinsa man chat to niya sa Manila pa?
1: Wala iyang amiga. Magkikita lang siya. Sige na, para makatulog na ka mukha. Kaya biskoy lang pa maugma.

sakit eh. Ganun wala akong makapugong sa akong asawa. Daw sa tanawad, ano kong kusog nga sa niyang nebala, ano kong nga. Magkikita siya sa tao nga nagpadala ka niyang kwarta ng Amerikano. Ganun wala akong makapugong kaniya. Tungkol ba sa mga rason niya nga nakatabang Amerikano?

nakasulbad sa among mga problema. Mabay hinungdan nga di ako makapugong kaniya kay mo iyang rason. Pero unyaw na na akong unsa kasakit ako gibati. Unyaw na na. Pero wala ko'y mahimo tungkol mahal na ko akong asawa si Arlene. Mahal na ko siya.

0: Anak, okay. Sakit ako, kilid pa. Sakit mo kilid? Oo, okay. Gilantan ka? Noon sa panika?
1: Sakit ako, kilid. Okay.
0: Dalunta ka sa ospital, ha? Dalunta ka sa ospital. Kanila na, kanila. Kuha na akong tricycle. Ginoo ko.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
4: Oo, naa siya, ma'am. 100% kaninga kape. Muna dili namin pawala aning kape.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigun na itang haplas.
6: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared. Kuhan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga nga sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw magulit.
5: Mm-hmm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinahagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusop Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusop Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusop Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crusop Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Anak, diyan na kita sa ospital. Diyan na ito sa ospital. Ma, okay. Anak, sakma doon taka. Alsa doon taka. Noon sa katong akong anak. Tuwa lang yate man na sa doktor. Noon sa katong anak. Nurse.
8: Oh, sir.
0: Kumusta ang anak?
8: Ato pagikuan pa ni doktor. Napagkikuan ka na lang sila. Ubalik pa ko dito sa room.
0: Inuho ko. Dok.
9: Oh, kinalang sa operahan. Sa appendicitis niya. Oh, kinanglan operahan siya. Hibalo na ka sa patakaran sa ospital. For trabaho on ang pasyente. Kinanglan kita og advance.
0: Ginoo, manawag ko sa akong asawa. Sige, Dok. Karon red, Dok. Maningkabot ko, Dok.
9: Oh, sige, palihog na lang, mister, ha?
0: Ginoo.

0: tawag na kutro si Arlene, di man magpunta ka ganina. Ginoo, saan nga problema sa ako ni Abad? Arlene, tumaga. Naka sa hotel? Nagunsa mo?
1: Di amin nag-relax diri. Sige, unsa may tuyo nimo?
0: Ang bata, si Jingjing, nasa ospital. Operahanan siya sa iyong appendicitis.
1: Unsa? Operahanan?
0: Oo. Nagkinahanglan pati nga ang ospital.
1: Picture ang bata. Para makatuo kining akong gigauman diri nga foreigner. Magpatabang ko sa iya.
0: Unsa?
1: Ato sa ospital, picture ang bata.
0: Oo, sige, sige.

Salamat na kapadala si Arlene. 50,000 kini. Dako kini. Makatabang na kini sa akong anak. Tuwa na sila sa hotel. Sa hotel na sila. Bahala na. Ang akong anak, buhay akong siguruhan. Punto na ako sa hospital. Salamat yung kanpans ako. Rita, magawas ako din sa ospital. Total, giatiban pang bata, giopirahan pa.

kung sa iba't pasabot nga na sila sa hotel. Ikaw man niya ang foreigner. Kwartahan kit siguro ni nga foreigner nga dalira man kayo nakapadalang kwarta si Arlene. Pero baala na. Ang importante nga makalinggawas ka matayo na akong anak. Ginuog anong ingani akong magsulay nga imong ipamtang sa ako ah. Sakit pa sa akong kasing-kasing tungod sa diskarte sa akong asawa. Nga kauban niya ang foreigner o akong anak na pagin sa ospital. Kung sa gini nga pagsulay ginuog, sakit kayo. Sakit sa kasing-kasing o problema tungkol sa akong anak.

0: Mga anak, ugma makauli na si mama ninyo.
1: Mapauli na si mama pa?
0: Oo, mga anak.
1: Ay, malipay na tapakay. Nagantong dala si mama pa?
0: Basin na yung mga dala niya para sa inyo, ha? Balo na mo ni mama, pinangga kay mo niyan. Ibalo ko mamalit na siya, mga sinina, mga prutas. Para sinugatan kibali niya para sa inyo, ha?
1: Ay, mauli na rin si mama ugma, ate. Oo, uli na si mama ugma.

0: Mga anak, diyan si mama ninyo.
1: Mga anak, kumusta?
2: Ma, nakoy sa mandil skillet, ma.
1: Ah, sige lang, ang importante nga naulian na ka, ha? Ah, dakon kong dala para sa inyo, dali mo. Ah, Melo, palikog pagsulot sa uman nito mga pinalit na ako.
0: Oh, sige lang, ako rin bahala ito, anay.

0: Kamusta, Camilo?
1: Abi Nemo, gitulo na lang na ako akong pride na ako. Yatong nagkinanglan kong ibayad sa ospital para maopirahan ang bata. Pagsultin mo nga naka sa hotel, munsa pa bailayan yung gihim mo. Nag-uman mo. Sakit kayo. Sakit kayo. Pasailuan lang ko. Unsa'y plano ni mo? Unsa'y plano ni mo? Nga ikaw man ako ang foreigner dito sa Manila. Tuguro nga lang sa atong anak. Sakit man pero wala ko'y mahimo. Mahal ta kagyapon. Milo, himo ata nang taman sa imong mahimo. Ang importante ang atong mga anak. Kay wala ako ika. Ibalo na ka sa tanan kinahanglanon sa mga bata. Nasampulan na ako. Pareha sa ospital nga naopirahan si Jingjing. Imo ka tong diskarte, di ba? Kung wala ka, unsao na lang. Dapat lang tunlo na ako akong pride. Ibalo ko sakit kayo. Arlene, ikaw doon ay mukong gininay, okay lang. Basta asawa ta ka, ikaw akong asawa. Huwag ko kalimot niya na Milo. Ikaw po na akong banja. Paminaong maayo. Muabot ang higayon. Nga muapas na ko dito sa iyaha dito sa ilang lugar. Unsa ka to? Akong ipasubangil nga na ako'y first cousin nga Makati man sa mga bata, wala lain ikaw. Ako? Oo. Mana nga, iyang ati manon akong pagbiyahe, akong papel. Ang sumig plano niya eh. Mag-uban kami dito sa Laing Nasod. Ang kami? Panalant ko ka mo kanunay kwarta. Mahitabok ka na kay nga no, na ako'y mga anak. O ikaw ang nagatiman nga, gituuhan niya nga first cousin ta ka. Nga ulit tao. Arlene. Arlene. Tungod alang sa ato mga anak. Makatapos ragyapon ka na sila. Mutrabaho po ko dito pero kauban siya. Paningamuta niya. Nga maplastar ko dito. Para kaugmaon sa mga bata. Manginaot ko sabton ko rima.
2: Magpaabot ra ako kanimo kung mahitabo na ka na. Magpaabot ako, Arlene.
0: Ay kabalaka. Magulian ragyapon ko tiri.

Sugan sa mao mga panghitabo, Kuya Arn, nga akong giantos, mga luha nga mugawas akong mga mata. Hantod karon nagpaabot ko nga makauli ang akong asawa. Pero walay problema sa iyong pinadala. Kanuna siya nagpadala diri kanamo para sa mga bata. Hantod karon sa pila na katuigan ng labay, padayon gyapon ako sa pagpanghagda og pasahero, sa bislig, sa mga hagoy. Naanado sab ako, Kuya Arn. Ang importante nga, nakabatunog, ginhawa ang akong mga anak. Kung silang pangayoon, mahatag na ako. Pero ang kwarta nga akong gihatag kanila, gikan sa ilang inahan, natua na nakiguban sa usa ka Amerikano o foreigner. Wala ko'y mahimo, Kuya Arn. Importante kung makauli ang akong asawa si Arlene. Asawa na ako siya. Abli ang pultahan sa mong pinuyanan para kaniya. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn, para makahatag o sa mong inspirasyon. Kung makaya na sa uban, simba ko mahitabo ni kanila. Dapat, tunlo na nato atong pride para sa mga anak. Salamat ay mo magtatampo, Milo. Dagat salamat, Milo, sa imong kaagi. Dili basta-basta mga silingan na ikaw ka. Sa panahon sa kalison o kaharuhay, kaya ba nimo ilaban ang gugmang asama ni ini? Okay, mahihalan, mahinaot ko na sabta ninyo ang mga kaaging atong gitagag kinabuhi. Mahinaot ko, Milo, nga makasurvive ka sa imong pagsulay karon, pero matod pa nimo, naanad na ka. Importante para sa imong mga anak nga nakatagamtam o kaharuhay. Pinagis pagpaningkamot sa ilang inahan, pero lain ang gikauban. Dili basta-basta mga silingan. Ikaw ka, kaya ka nimo ni. Okay, nagkan salamat sa inyong tanan sa inyong pagpamina. Labi na ikaw, Milo. Amping kanunay sa imong pagmaneho. Mga higala inyo kalimti atong mga product, mao'y pinaka-importante para kanato. Labi na gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pagpadugang og energy. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sab sa atong coming Supremo Herbal Oil. Sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata ang nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. O labi na sab no sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede ay kayo mutik sa atong Nerveplex EE. Hantod sa mga tigulang nga maedad. O sa atong B40 Capsule, sa tanan nga adunay naka-feel din na og tusok-tusok sa tiil mo rin manusok ba na inyong nabantayan, na inangusi, kalit mangusi niya, iking ka. Nervous neuropathy na malibyuhan na o matambala na sa atong B40 Capsule. O labin usab doon sa atong Mega Carsoft Gel Capsule, na dagang health problem ang itikar. O sa atong Ferbite Capsule para sa mga higala na ito nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. O labin usab sa mga inahan nga bagong nakaanak, pwede sa atong Ferbite Capsule. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn, mingon, God bless you. Ang inyong Dr. Love, mingon, bye-bye. Doctor!

0: Doon na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mga higala? Hello, hello. Welcome na po sa atong programa Nining Adlawa, no? Kini ang yung higala sa kahanginan si Buttercup and hinaot no nga ana ata sa maayong panglawas. Ilabi na gyud ang atong mga avid listeners no, atong mga suking tigpaminaw nga may kalabutan sa atong panglawas. Of course, welcome na to si Dr. Choi karong adlawa para sa atong programa. Hello, Doc.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Hello no, maayong adlaw sa atong mga listeners. Kanang inaot unta nga naa sila sa maayong panglawas no, sama sa atong programa nga mo ginay title mo na itong gihinaot nga makatabang ta nila nga maging healthy sila no. Kaninot man po niya sahay ma'am kung mag-discuss ta kita mismo po makaamgo usahay kita mga bulyagon po no.
1: Lagi good katawa na lang taani kay ngano medyo maulawan buta no nga may nagbulyagon pero tinuod jud nga magpabuyag magdipudta no, di man nato na malikayan dok nga makapabuyag-buyag pudta in tawon. Pero ang importante kung ato ang gipalangga ang atong kinabuhi no, so mamati lang gyud ita ug unsay maayo para sa atong panglawas.
2: Yes.
1: Labi na mga tawo panggagikan gyud sa atong mga expert nga mga doktor o sama ni Doktora Choi kung unsa na yung matambag, so mamati jud ta kay para man sa atong kaayuhan para maayo ang ato ang panglawas na Doc. So kanang daghan na butag basahonon karon din hi Doc diri sa ato ang hotline, so mabasa ta diretso Doc no.
2: Sige.
1: Okay, sina ang ingon din hi ang ato ang nag-message ang last 4 digit kay 5200 sa 0946 ingon siya good PM Doc, aslang ko kung unsay maayong tumaron kay sige maghaw ang akong tiyan bisan bag-o kong magkaon og dali ko kuyawan, makabati ko kung naay mahitabo. So unsa hinungdan ani ug manghaway dayon ang akong lawas? Pwede hatagan ko ni mog ngalan sa tambal para palit ko kay layo man ko sa health facility sa Dinagat Islands ni Doc.
2: Actually nung pwede man ta mo mention ang mga tambal di ani pero lahi ra gyud nang kana bitang makonsulta ka sa doktor no, kay kanang imong symptoms is very common. Pero, napod tay laing mga differential diagnosis, no? So, ang very common cause, ana may nana, is basin GERD, no? Gastroesophageal reflux, no? Aside sa napadyo hyperacidity, no? So, muna siya very common, no? Nga cause ka ng mga dili mo kaog sakto sa oras, kusog mo kaon o ka ng mga halang, mga aslo, mga mantikao, no? Kana muna usually mag-develop, ana, no? Pero, naapod tay mga sakit nga pwede mo pareha o inana ang presentation, no? Like example, natay gallbladder stone, no? Kanang itawag na tugkulilithiasis, no? So, kanang mga gallbladder stone, usahay mo present na siya prepareha sa simptoma sa kanang GERD, no? O hyperacidity, no? Ang isa po is base na kay parasitism, no? Kanang na ay, di man nato na malikaya, no? Usahay natay bitok, no? Very common is ang ascaris, no? So, ascariasis is very common, especially kung mahilig ka mukaon og mga hilaw, mga kinilaw, may nana, or kanang uban ana, kanang kusog bitaw magtanom-tanom, no? Magplant, dayon, dili kayo makapanghugas og ayo, so na'y manapot nga mga yuta sa atong mga kamot, no? Pwede man gud na kanang na'y mga gagmay nga worms, musuksok sa atong mga kuko. Same pod kung kusog kayo ta magtiniil, no? So, na instances nga na yung mga worms or ka ng mga itlog sa worms manapot sa mga kuko na to or sa ato ang tiil, dayon maka, kuan siya di ana, maka sulod, no? And then, muna siya, kanang itawag na itong parasitism. Manang ideally, dapat nag-deworm ta every year, no? And then, ang isa pod ana is simbako-simbako lang kana mga cancer sa tinaing, no? So, ang banana, mag-present lang na siya o peptic ulcer and then, ang ulcer mo, go into koan mo mutate into cancer, no? So kung ulcer lang na sa very common nga symptoms is pwede ra gid ka mga antacid, no? Like omeprazole, pantoprazole, pero straight for 2 weeks to 2 months, no? 2 weeks to 2 months yun na siya. Kaya usa kayang duha ka semana di gid na siya kaya ra nga mo tambal sa moderate ulcer na, no? Okay lang siguro mga mild, no? Pero 2 weeks to 2 months yun na ideally. Ang uban gani 4 months pa, no? Kung grabe kayong lang ulcer, ang tambal nila ng pantoprazole or omeprazole or esomeprazole, no? Then, usually ako, parisan ako ng aluminum magnesium or Almag. And then, ribamipide, no? So, Almag o ribamipide 3 times a day for 7 days, kinasiya. No, kung ikaw rin magtambal-tambal mo, adi ha, and then mag-inom ka o mga antacid-antacid, pero wala dyan siya ay kakuan, mas better good ma'am, no? Or sir, na magkuan dyan. Mapakuan dyan ka, magpa-check up dyan siya. Kay simba ko na itong uban ng mga differential diagnosis, no? Mm-hmm. Dili lang kay ulcer lang. So, basin kinahanglan siya i-ultrasound or i-endoscopy or kinahanglan siya i-CT scan, no? Or ang uban po is basin lang gid po, ma'am, H. pylori infection, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang isa sa naka-precipitate, ana, or nakasugmat, ana, no? So, kinahanglan siya mag-submit ng stool or makuhaan siya dugo for H. pylori nga test, no? So, muna siya nga, dili gid actually, mura ram gihapon kung kaga self-medicate kay mura ga kuan-kuan ng mga grupo kasi ay mo ang istorya nga kuan, no? Pero history taking is kuan na na siya, and then kulang ra po kaya ang atong mga information, no? So ideally ganun ta, ma'am, imo ang i or sir inyo ang famous lang ninyo ang mga programa sa gobyerno, no? Naatay mga yakap clinic, naatay mga government nga mga facilities, no? Naatay a health center, naatay mga government hospitals, no? Nga pwede mo makaduol, libreng konsulta, na pwede pag yung ka makalibre sa tambal, labi nag mga four piece mo, or naapay maif nga fund, or pwede sad sila magpa-enroll sa konsulta package, no? Mm-hmm. So, dagan kayo ta, pahimus lang ng mga kuan sa gobyerno, no? Kay, ikan biya na sa tong tax, no? Na yung mga istorya nga uban di pangkawat or inana, no? Pero while maka-avail ta sa mga yes. services sa gobyerno, aware yung ta, no? Na yung mga DSWD nga financial or medical assistance, no? Even sa mga LGUs, no? Sa governor or sa mayor, no? Pwede kita makaduol sa DSWD. Actually, di man na kay governor, di man na kay mayor, no? Programa dyan na sa ato ang local government units nga na ay DSWD nga na ay program gina nga nakalaan, no? Balaod na siya nga nakalaan para sa mga services sa DSWD, no? So maski pa kinsang mayor, kinsang gobernur na nadya karon, magpadayon gina yun ang servisyo, no?
1: Okay.
2: So i-avail na nato, no? I-avail na to.
1: Salamat gina Doktora Cherno. Sakto kay daghan kay itang dapat ma-avail, so i-avail na to na kay labi na nga libre.
2: Mm.
1: Okay, salamat kay Dr. Choi ug salamat sa ato nagpadala nga mensahe karon nga taga Dinagat Islands. Tayo na po ilain diri gyapon dok.
2: Mm-hmm.
1: Ikan gyud po sa Dinagat Islands kay kaning iya ang vita nangutana siya kung unsa nga vitamins ang taas og iron. Kay ang case day niya ingon siya dok nga ang iya ako ng BP 100 over 30.
2: Mm.
1: Anemic na bisan wa pa ma-examine iyang hemoglobin kay unsa daw angang tumaron nga vitamins.
2: Mm. Mm. So anemia, syempre kung sure ka sa anemia nimo nga hemoglobin nimo ubos, matokrit nimo ubos, naatay ka na multivitamins with iron or ferrous, no? So usually mo na siya ang gina-take for 2 months or 3 months. Pero kaning yung anemia ta, di man na ingon nga kay anemia lang ka ini kahuman nimo og inom sa duha or tulo ka bulan nga tambal, maulian na siya, no? Kung after pila ka bulan nga wala na po kakainom, basin mo anemic na po siya balik, no? So, pangitaon ang reason nga nung nag-anemia siya, no? Very common is na ay upper GI bleed, no? Kanang kusukay mo inom mga pain reliever, magkasgas ng ilang mga stomach or tinaidiha, no? So, na ay mga upper GI bleeding ang ginagmay. Ang uban, kung nag-take sila mga antiplatelets, no? Na uban ana nga sensitive guys sa aspirin, no? So muna nga i-shift na mo into clopidogrel kay kinahanglan po nila, no, haron dili mustiki ang ilang dugo kay prone sila og stroke or heart attack kung mubara ang mga ugat, no. So muna siya yung mga blood thinner, no. Ang uban, kusong mo inom mga pain reliever, no? So, makakos pa na siya og ulcer, and then ang ulcer ni mo, makakos og anemia, no? Kaya ma, na yung mga ginagmay bleeding sa muntian, so muubos ang imong hemoglobin og hematocrit, no? Or, na ay cancer, or, kanang na ay malnutrition, no? Dili kay kasla kakaon og tarong para sa atong mga elderlies nga mapangag na. So, importante bang good, ana? So, pili na kay ilang mga kakaon, no? So, makulangan na sa ila sa ibang nutrients. So, pwede kita na amatay mga dentista sa atong mga health center. Schedule lang. No? So, pwede siguro tayo maka-avail mga dentures. Yan na, no? Or mga ngipon ba? No? Mga artificial ngipon, no? Pwede man na siya kay. Pwede man good ka ng malnutrition. Ang ikay dili sila kakaon o tarong. So, ma-lessen ang ilang klase ng mga pagkaon makaon. Kay murag wala lagi. Pangag na talaga kita. Inana, mm. Biya, no?
1: Sakit biya iusap ng pangag, dok.
2: Opo, kasulay, ma'am, no? Pero nana po ko yung mga pangag sa mga bagang ginagmay, okay, no?
1: Okay na, di ba? Basag sa bagang lang, dok. Iba naman na, makarelate tagamay. Lisod biya pag-usap.
2: So, kana siya, no? Or, kanang nakay kidney problem, no? So, isa na sa reason nga, no, ang mga dialysis patient, is napod sila i-inject na ipoitin, haron nili sila mag-ubos ng ilang hemoglobin ng hematocrit, no? So, isa na siya, or na-adjust sila ay blood problem, no? Disorder sa blood, no? Na ay mga thrombocytopenia or na ay mga kanang mga gitawag na itong thalassemia, inana, no? So, muna ay mga possible reasons nga naman na ubos ang iyang hemoglobin hematocrit. So, maskin pag mainom siya og ferrous, so, pwede siya mainom og fervite, no? Once a day for 2 to 3 months. Ano, no?
1: Yes, doc.
2: Ang importante unta, ma-assess po nga naman nag-inana siya. Haron ka to mismo, mo to'y makorrect, no? Kaya basinday, kuan siya ka ng B12 deficiency, no? Or folic acid deficiency siya. So, pwede po siya mainom og fervite everyday na lang yun. Or folic acid lang ba? Depende na lang kung unsay assessment. Kaya mag-prefer blood smear pa man na. In kaso, magsigigo siya anemia. So, pangitaon ang reason. Dili kay sige ratang inom og ferrous, no? For now, kung makaingon siya anemia yun siya, ubos yung hemoglobin, pwede tag fervite. Hemoglobin og ka ng mga 9, 10, 11, pwede tayo na mag-fervite. Pero ang uban na kung mag 7 na or 6 na lang hemoglobin, na abunuhan na yun ang dugo. So, muna nga, importante yun kayo nga magpa-check up at gihapon para ma-assess kung unsay reason, no? Kaya harun dili lang tayo magbalik-balik o tambal lang o ferrous lang yun. Ana.
1: Dok, salamat kay ito, dok, no? O sa ato ang texture sender, thank you kasi mo pagpadala sa imong message. Labi na sa shout out ta doc sa mga taga Dinagat Islands, no? Shout out kanin yung tanan. O thank you sa inyong pag-join, sa inyong pagpadala sa inyong mga mensahe dinhi sa atong programa karon, no? O daghan to, maayo to nga katinawan ang nahatag ni Dr. Choi. So, mo proceed ta sa atong lain nga texture sender diri gyapo sa atong hotline, no? Ang ya ang last 4 digit kay 5480 sa 0907. Ingon siya nga good PM Doc Choi, mangutana lang ko sa may ako ang tumaron. Unsa may akong tumaron sa akong gibati nga magmulmul akong mga tudlo sa akong kamot. Nag-inom daw siya og B40 nga vitamins apan so far wala pa nakita niya nga epekto, Doc.
2: So usually kanang uban nga mga ngulngul basin taas na siya uric acid, no? So, or taas siya sugar, no? Takaingon pa, no? So, mas maayos siguro, ma'am or sir, nga magpa-testing ka dito, mag-fasting blood sugar ka, magpakuha ka og lipid profile, ang mga cholesterol, no? Fasting ka mga 10 hours, and then, imo na ipa-check sa doktor kung unsay resulta, no? Ipabasa ni mo niya, makatabang man yun ang B-complex para sa neuropathy. Pero kung taas ka blood sugar, taas ka uric acid, or taas ka cholesterol, kinahanglan dyan na siya og lain na nga tambal, no? And then, pwede po sa arthritis, no? So, if ever, dili ra taas yung cholesterol, sugar, uric acid, so pwede po siya magpa-x-ray, no? Kanang areas, kanang joints niya, nga medyo gangulngul. Kaya basin, ay makita nga atherosclerosis, so basin kinahanglan na siya og collagen supplement or kinahanglan siya og calcium supplement.
1: Mm-hmm. Salamat kay Dok, no? Kaya na siya yung kapaapas po nga message dayon, Dok, no? Kay ingon siya nga ang unsay iyang itambala itong mga nagbinhod niyang kamot og tiil. Kay ang nagpa-check man ko no siya, Dok, kagahapon, ang iya adong uric, ubos man. Ug ang iya pong sugar, ubos man pod kaayo.
2: Mm.
1: Pero ako taas kaayo. Mm, so maning sumpaya ng pero ako taas kaayo.
2: Ayang cholesterol siguro.
1: Mm, wala na kompleto, so, no. So si Ma'am Juvie de ini siya taga Trento of Agusan, no, Del Sur.
2: So I'm sure kung nakapa-check na siya, pakita niya sa doktor di ana kay basi madugangan pa ang iyang B complex, no. Kung wala jud lain, so basi nerve pain lang gyud nga nerve pain, no. Pwede ta magpregabalin, no, or gabapentin sa iya aside sa B complex. Pero kung taas siya cholesterol, eh, nang siya tambal sa cholesterol. Pero sama sa atong gingon, dili all the time musaka atong uric acid, no. Siguro 50% sa arthritis agi sa uric acid is normal ang ilang resulta. Ang kuan lang is kung nakakaon sila o kanang mga bawal nga musugmat, no, katong tag-as nga uric acid nga mga pagkaon sama sa gininhawaan, no, mga atay, tinai, kanang mga dinuguan, no, kanang mga batong, munggos, mani, no, kanang mga pasayan, kasag, shells, no, or mga fatty foods, no, kabantay kay ni kaano mo mga lechon, homba, tulaan.
1: Malamian sa tulaan, Dok.
2: Balbakwa.
1: Ang guy.
2: So, expect na lang yun nga, after a few days, musugmat yun na yung mong arthritis.
1: Ah, mga ODI. No?
2: Mag-aray-aray na yun ka di, Anna. No?
1: Aray sa kalamig.
2: Uric acid. Maski pa ipatest ni mo, dili pa ginay siya musaka dahil all the time, no, nag-iusahay nga, musaka na gid siya ka ng sobra-sobra na gid kayo ang abuso sa imo ang pagkaon. Or namang gid times na nangitawag na to uric acid former ng mga tao, no, na ana sa ilang genes. Muna nga, kanamain ana mga tao, haron dili maapektuhan ilang kidney. Kaya kung taas ang mong uric acid, maapektuhan man yung kidney.
1: In ana, day na
2: to? Imna na nilang tambal gid para sa uric acid daily. Oo. I don't know, kanang namagoy na siya instances nga mahimo siya kidney stones.
1: Oh.
2: Pero for the fact nga maski bag wala silay kidney stones, the fact nga tag-as ilang uric acid, naagiray tendency nga maapiktuhan ang kidney, no?
1: Mm.
2: So, muna ka na mga tambal, maintenance sa uric acid, abi ka gitagaan mo balik 30, undang na dayon, wala na check-up. May bawaan na lang ninyo later nga na-doubt na yung kidney.
1: Hoy.
2: No, sa mga importante yun kaayo nga mamonitor every 3 months or every 6 months labi nagnaka history of taas sa uric acid, no?
1: Mm.
2: So mamonitor yung uric acid, mamonitor yung creatinine, no? Kay muna siya akong trend nga nakita sa akong mga pasyente, no? Basta musaka na ganyan ilang uric acid, musaka na po nila ang creatinine.
1: Oh, maodi ay nang madaot dyan ang kidney, Dok, no? So, kani si Ma'am Juvie ani, Dok, kaning iyang ingon siya nga, wapaka siya ay nakita pa nga epekto sa iyang pag-inom sa ato ang B40. So, ipadayon lang ganyan ni Dok?
2: Oo, ipadayon niya. And then, mag-work up siya. So, basi na ay laing reason, no?
1: Uh-huh.
2: Or, basi kinahanglan lang siya magpa-inom o mga kuan, mga pang-nerve pains,
1: yes,
2: no? Kay, uh-huh, dili man sa tanang panahon, kana makita gini mo ang kuhan. So, sahay, ang alibyo, initagaan na to siya mga pregabalin or gabapentin, masin mawala ang yung pain. So, basin naagi siya mga barabarado or mga naipit ng mga ugat. Inana.
1: Okay, so Ma'am Juvie, no, balik, kagpa-check up din na si mong doktor din na sa kuhan. Agusan, Del Sur, mo nagdaghan po daw mga hospital si na Dok, no, or mga clinics, no? So, dito ka balik, Ma'am Juvie. Pero kung gusto ka, basin gusto ka nga makikita ni Dr. Choi, pwede po, di-invite ka na mo, no? Mulaag po dali sa Dipolog City para i-meet po ni mo si Doktora para sila pa to second opinion. Pwede man ka mulaagod po, no? Though, layo-layo lang yun po, Dok. So, layo po dito sa Trento. Yes, Dr. Choi, thank you so much, Doktora. O, thank you so much sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, sa mga suki na ito nga nag-join sa itong programa, sa mga nag-message sa ito ang hotline, sa nag-message sa itong Facebook ni Dok Choi. Thank you kaninyong tanan. Og hangtod na po ta sa sunod nga episode, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kita-kisa po ta sa sunod na episode. Ugma, kini si Buttercup, ang always magpahinomdom nga, prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes. Og ato po sila pahinomduman, ma'am, sa ato mga products, no? So, natay mga vitamins, nga Nerviplex syrup, og Nerviplex AE capsule, naatay B complex nga B40, naatay omega 3, fish oil nga Mega Care, og napuntay
1: Coffee Corn og Orion nga Haplas, and then napagitay bag-o ag katong medyo halang-halang dok ang atong Supremo Oil. Okay.
2: Yes. Og ako nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, mga higala, and for now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 FM. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pansarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Sweethearts, nakatitig na lang ba sa kisame? Inoktok George, dagan ka problema up here. But we're relaxing and we're unwinding. Kasama ng mga love songs dito po sa Dear Heart ngayong Biyernes. Amping tanan ha. Kasi ang weather parang hindi mo madidikta ngayon eh. Ayan o, medyo nagalandong na sana. But better be ready than sorry, right? Sa mga aalis, ano yung hindi dapat kalimutan? Payong very good. Sa mga nakamotor o raincoat ha. Para sa'yo at sa mga bata para di kayo mabasa. A little reminder from Ate George. Okay. 1419. Shout out kay sa kanilang welder na si Chai Selgas. Daniel Simaco na nagwadwad sa trabaho from Ace Queen Fabricator. Dyan sa may Marlogs kanituan. Thank you for listening, Kevin. Dyan sa may Kugon Kevin Enterprises. Hi to Miss Alfie, Miss Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper. Sa tanan na ha. Okay, Miss Alfie, thank you. Kay Sir Kevin din, daghang salamat sa inyong laging pakikinig. Well, yung inaabangan natin, let's go ahead and do some blessing giving. Oh, sabi na eh, blessing dito sa The Price is Rise Overload. Ayan na siya, oh. Ready na siya, oh. Ikot ka, ha? Let's go. Ikaw lang yung pinapaikot ko, promise. Hindi ko kayang paikutin ng mga tao. Ikaw lang. Ruleta. Eto. Okay, sa mga nag-aabang, sa mga winners pala kanina, bago ko mag-announce ng winner ko ngayon. Oh, si Christita Tadio ng Barangay Bayabas, George Abesha Jr. Diyan sa may Barangay Kamamanan, Ramonal Village. Mayan Fuentes ng Barangay Carmen at si Carmela Durano ng Barangay Bayabas. Eto na. Alaw na. Sa ating winner ngayong hapon, dito ako bubunot sa Barangay Lapasan. Barangay Lapasan Dropbox. Ay, narito na. Ang nabunot, tamang swerteng winner ko ngayon ay Barangay Lapasan lang kanyang address. Congratulations, Rafi Tantoy. Rafi Tantoy ng Barangay Lapasan, come on down. Bring your ID with you. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito lang po yan sa may Elias Street, Vamenta Boulevard, Carmen. Abay sa West City Central School. The Blue Building na may signage po ni Heart FM. Oh, andito po kami ha. Oh, waiting kami sa inyo to claim your prize and 14 days po yung ating claiming period. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where every piso gets more value. 8 more minutes bago mag-alas 3. Let's go and hear more songs dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Isinusulong sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng mas mabigat na multa at parusa laban sa mga kolorong na sasakyan na target maisakatuparan pagsapit ng Oktubre. Sinabi ni Councilor Eric Salcedo, chairperson ng Committee on Public Utilities, na kinakailangang higpitan ang mga hakbang laban sa mga iligal na namamasada dahil nakadaragdag umano ang mga ito sa pagsisikip ng trapiko sa lungsod. Ayon kay Salcedo, pinag-aaralan pa sa committee level ang pag-amyenda sa city ordinance na sumasaklaw sa mga kolorom, kabilang ang sidecar, bao-bao at motorela. Iminungkahi rin ang pag-impound sa mga sasakyang mapapatunayang walang kaukulang prangkisa o iligal na namamasada. Layunin ng panukalang amyendahan na mapalakas ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa pampublikong transportasyon at makatulong sa pagresolba sa problema sa trapiko sa Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City, 93.7 Thunder FM Buginon. Weekend 16 minutes down, 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is Hard Afternoon Drive on this very beautiful Friday. Prelude para sa ating beautiful weekend. Ano pa nga ba? Siyempre, isa na namang masarap na pagsasama ngayong hapong ito. Ang pagsasaluhan natin. Ay! Yay! Yay! Kumusta naman ang lahat, ha? Ako, medyo maganda naman ang ating paligid, di ba? Yung weather natin, mga kind of fair. Hindi naman ganun katindi ang sikat ng araw. Makatulong talaga kapag medyo cloudy, ano? Kumusta naman ang lahat? Kumusta naman ang araw ng Biyernes natin? Simula ng araw mo, kumusta? Halos magtatapusan ng araw natin. Very end of time na tayo ngayon. Pwede pa mag-update kayo. Just in case lang. Mag-maritesan muna tayo. Pwede pa naman. Hindi naman na porket hapon na hindi na pwede mag-maritesan. Akala nyo sa buntag lang nagmamarites? Hindi ah. Oo. Ano yan? Lahat yan ng oras. Pwede. Madali na, i-text mo ako. 0961-892-4927. Hintin natin natin. 0961-892-4927. O pwede naman sa isa pa sa 0917-1579-927 at 0917-1579-927. We get 7-10 minutes down 3 o'clock. Kapag sa break muna tayo siglit, magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayon na sa magpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. Boogie Dawn over October for you with Econ at 29 minutes down 3 o'clock. Auto City Chanted and Kevin Enterprises, where your piece gets more value. It also brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, sa sulit. 27 pesos SRP lang. Aba, magandang hapon, maayong hapon ha. Kay Brother Demsoy Robles, thank you so much. Merienda time na, parin Demsoy. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan dyan? Every Nuwayan, 98 days na lang daw, sabi niya, bago magpasko. Abay, alam mo na, ha? Ibalot na, dapat ibalot. Pangalanan na, mga dapat pangalanan. Hindi na ba sa binabalot ang mga regalo? O, dinalagyan na agad ang pangalan niyan. Para at least alam mo kung sino ang wala pa. Pakalimutan mo pa, ha? 98 days na lamang, ano? Parang hinihila na yung araw ng Pasko. Papalapit na ng papalapit. Papunta na naman tayo sa planning ng mga Christmas parties. Papunta na naman tayo sa planning ng mga exchange gift. Di ba? Papunta na naman tayo sa planning ng kung saan magbabakasyon. Na yun! Di ba? Quite excited about the upcoming Christmas, huh? Magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin. Si mga rumara dyan sa ating mga lansangan. Naka-Hard FM ka! Oy! Maraming salamat sa iyo, ha? Enjoy the music that I will be floating back here. Samantala, naku, enjoy nyo lamang. Yung mga pangalan din, naku, sigurado mag-enjoy. Yung mga pangalan mabubunot para sa ating The Price is Rise Overload. Yung iba nag-enjoy na kasi nabunot na sila. You know? Yung iba nakapag-claim na eh. O, ikaw na lamang, hindi ka pa nakakapag-claim. Pero i-re-announce ko yung mga pangalan mamaya. Baka ikaw nga yun. Ikaw na nakatutok sa atin ngayon at nangikinig. Alright? 31 minutes down, 3 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon sa tanan. Sige, padayon lang kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan at ginagawa dyan. Ha? Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
7: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 FM again, the Auto City, 33.7 FM, Boogie Dawn. We get 43 minutes down, 3 o'clock. It's Taylor Swift, Open Light. Magandang hapon. Teka muna, sina Andres at lahat ng mga De La Fuente family. Magandang hapon sa inyo. Maraming maraming salamat ha. Diyan sa may partiyan ng J.R. Borja. Ayun o. Talking about J.R. Borja, nakikinig din sa atin dyan. J.R. Borja, I should say. Diyan sa may Abamonga Eatery. Yan, ginagtanong sa inyo lahat. Kinawain pong sa akin na Tita Evelyn. Sa kaba na yan. Mahaba kasi yan eh. Actually, abot ang gantula yan, di ba? Oh, J.R. Borja. O, kasama ng lugar yan. Yung, at ako dito, kinalalagyan ninyo ngayon. Yan, magandang hapon sa inyo. Basta nasa may along J.R. Borja kayo. Maraming na hindi siya may J.R. Borja Street. Eh. Yan, yung street na yan. You know. Maraming salamat din. Magandang hapon. O, salamat po ng mga bus drivers. At syempre pa, salamat po ng mga nakasakay doon sa bus driver na naka-hard FM ngayon. Yan, maraming salamat po sa inyo. Just enjoy the music that you are hearing. And, you know, at syempre, marami-marami pa magaganda may usay ang ipo-float natin ngayong habang ito. Hey, eto muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas, oh. Baka maubusan ako ng oras mamaya, eh. Diba? Maubusan ako kaka-shoutout sa inyo. Eto muna, i-re-announce ko muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at groceries para naman magkaroon kayo ng enough time, you know, para mag-proceed dito. Oh, dito sa aming studio para mag-claim ninyo ang inyong pa-premyo. Yung mga babanggitin ko mga pangalan, ha? Mga nanalo po ito ng bugas at ng groceries. Congratulations sa kay Monica Grace Abobo ng Bacongas Street Lapasan, ha. Congratulations Monica Grace Abobo ng Bacongas Lapasan, nagkataugkang bugas at groceries. Ganun din si Annalyn Armesin. Annalyn Armesin ng Mahayahay Bayabas, congratulations. Ganun din kay Raymond Osorio ng Jasmine Street Zone 3. Jamon Osorio ng Carmen, congratulations, nagkataugkang bugas at groceries. Ganun din kay Georgia Abao. Georgia Abao ng Bulwa Zone 5, nakadaugsad kang bugas at grocery. Samantala, ganating kay Elmo Macaranas ng Parola Macabalan. Elmo Macaranas ng Parola Macabalan, congratulations, nakadaugsad ka. Si Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion. Jonah Idulsa ng Manuel Vega Consolacion, congratulations, nakadaugsad kang bugas at groceries. Teka muna, dun sa nakalipas na pensya naman. Eh, eto, si Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Vincent Octubre, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito. Bring your valid ID. Sama na natin yung si Rosalie Santiago ng Gusa. O, Rosalie Santiago ng Gusa. At itong driver ng Zoren Taxi. Si Raul Montalba. Raul Montalba ng Zoren Taxi, congratulations, nakadaugsad ka o bugas at groceries. At the last but not the least, si Hilda Calubnas ng Agustin Valley Homes, Carmen. Hilda Calubnas ng Carmen, congratulations. Yan po yung mga nanalo ng bugas at ng groceries. Pero may brand new winner time mamaya. Abangan natin yan. 3:46, pause for another break here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal. 93.7,
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipo lang po. Taga Mindoro po lang. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na po, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ayun, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
5: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM. Booking on, we get 14 minutes down 4 o'clock. Hey, that's a Dua Lipa for you with Dunstan 9 away. Last hour ng ating program, final hour ng tugtugan ngayong hapong ito. Siyempre pa, hindi naman yung tugtugan, I mean, the total tugtugan, pero, you know, talking about the tugtugan lang ngayong hapon until 5 o'clock. Habang nasa rush hour, I should say. Magandang hapon po sa lahat po ng mga naiipit na sa mga build-ups ngayon na traffic. Kumusta naman ang lahat? Sana i-relax pa rin. Sabi ka natin, kahit na gaano pakatindi at kasi kaya dali ng trafiko, kung maluwag ang kaisipan natin, yung mga isip natin, yung mga mindsets natin, wala yan. Hindi tayo maapektuhan yan. Kita mo yung irony, ano? Magandang hapon! Isang good afternoon sa mga taga... Ano to? Pag-asa Pawn Shop sa may Savior Branch. Magandang hapon sa inyo sa kanilang operation in charge kay Mama Glyza Kapangpangan. A big shout out ha. Asa inyo lang dyan sa may Pag-asa po siya, Savior Branch. Maying hapon! Sana magandang inyo mga hapon dyan. Ganun din, Gina Matias Mati. Ayun no, galing na nga pala sa kanya ito. Ito pa, ito pa. Si L, ano? Watch me. El Juarez Vlog. Yung pala yun. Shoutout, ganda ng music ng Hard FM. Ako nagalunog-lunog daw sa may Pakana Street. Magandang hapon, maraming DIY sa inyong pagpaminaw, dihang, dapita. Sari maganda ang inyong mga hapon dyan, ha? O, sige. Ito, magandang hapon din. Sandali lamang, yung added text line, buksan muna natin. Maraming hapon daw sa may Mar Barbershop. Kina Jemar, kay Tony, kay Carl, kay Melon, kay Glyza May, na among nail technician. Nag-iisa nila prinsesa dyan. Maraming salamat. Ulitin natin yan, nasa may Marb Barbershop, yung mga gwapo natin mga barbero, kay Jemar, Atas Kamot, kay Tony, say present. Kay Carl, Melon, kay Glyza May. Kalimpit ang TLD, habi. Asa kanila mga customer na always naka-background ng Hard FM. Kaya maganda ang gupit dyan, kasi naka-Hard FM. Di ba? Magandang umaga! Ano to? Ang Hard FM. Lahat ng Grab Taxi naka-Hard FM. Wow! Thank you. Shout out sa Grace Wing Hardware and Gospel and Palm Hardware. Kamusta po ngayon lang dyan. Maraming salamat. Merienda time. Biyernes na. Merienda na dyan. Lagi ko sinasabi, nagpamerienda na ba si na ma'am? 4:17 at the club. Palapit na tayo ng palapit sa ating draw. Abangan nyo yan mga sweetheart. Napadayo lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao. Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
2: Your number one source.
3: 93.7.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadal pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again at the Order City. 93.7 FM booking on weekend 4:29 at the clock. Cup of Joe for you with Bahina. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasulet. 27 pesos SRP lang. Ay, kinig sa atin ng mga apo daw, ano to, mga apo ni Mama Ping Ping. Ayan o, kay Mama Ping Ping o mga apo sina Nenil, MM, ganito kay Mimi, kay Maureen, and kay Asher ng Don Carlos. Maraming salamat sa inyo pang ikinig ha. Si Jokens, sabi niya, kusog kayo ang Hard FM, galanog-lanog jod. O, dagang salamat. You know, shout out sa may Mars Laundry Hub, sa may Ilayang Carmen, kay Richard, good afternoon to Chriselle May, and to Chrisha May, ay sa akong manghod nga si Marlon Villarde. Yun! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang Dabita. It is at 4:30. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Kasalindi natin, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon!
2: Mayang hapon, si Samstel. Kanina, galing tayo ng Carmen Market. May kaluwagan pa naman, maliban lang dyan sa isang private school dyan, Jason. May build-up na po. Diretso-diretso, papunta po ng Apoville. Sa Apoville, may kaluwagan pa naman. Yung bulwa natin, Jason, maluwag. Maluwag ang bulwa, both sides, highway. Diretso-diretso, papunta po tayo ng Kanituan. Maluwag na po ang Kanituan. Jason, hindi katulad kanina kasi inaayos na po yung repair na water tank. Paakyat tayo, Jason. Pupunta po lang tayo ng SM Uptown. May kaluwagan pa naman dito sa ngayon, Jason.
0: Ayos! Sige, may pasero ka ngayon. Narinig ko eh.
2: Si Ma'am Ann at si Ma'am Bebe.
0: Sige, sige, sige. Alright, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho. Tapos ingatan si Ma'am Ann at saka si Ma'am Bebe ha. Okay. Adagang salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. At Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan the oras city 93.7 FM Bukidnon. Time right now we get 41 minutes down 4 o'clock. Mega Trainer for you with Better When I'm Dancing. Oh yeah. Ah, sige lang, ipadayon lang ha kung ano yung mga pagsasayaw meron kayo dyan. Kung ano mga ginagawa ninyo. Shoutout muna ang ginamang Rosaline Yelas Lavistre. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano, student pa rin to si na ma'am, ano? At lahat ang mga kaklase mo dyan sa may test, ha? Good afternoon. Thank you so much. Enjoy being a student. Shoutout, ha? Maraming maraming salamat. Alright, wait lamang. Salamat muna mga nag-aabang ng swerte. Abay, eto na, swerte na. Oras na para mabigay na tayo ng bigas at groceries. O paminaw. Pinita natin ang ating last winner for today. Roleta Select. Ang aming studio nandito lamang sa may FICO Admin Building ha. Pamenta Boulevard Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Driver! Mabuna tayo sa dropbox sa mga driver. Isa lang iyon. Oy, ayay! Taxi driver. O, taxi. Ang pangalan ng kanyang taxi ay Marjun Taxi. Ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Jose Leong. Jose Leong ng Marjun Taxi. Congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, ito po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at groceries para po sa araw na ito. Congratulations kay Cristita Tadio. Nang Bayabas, congratulations ha, nakadaog kang bugas at groceries, Cristita Tadio. George Abesha Jr. ng Ramonal Village, Kamanan. That's a George Abesha Jr. Ganun din kay Mayan Fuentes ng Carmen. Mayan Fuentes ng Carmen, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganun din kay Carmela Durano. Carmela Durano ng Bayabas. Rafi Tantoy ng Lapasan. At ito nga si Jose Leong ng Marjun Taxi. Congratulations ha. Madali na magdala ka ng magdala kayo ng inyong mga valid IDs. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, muli mga minuto ng ating programa. Meron pa tayo nalalabing ilang mga minuto. Kaya naman standby gihapon mga sweethearts.
1: This is Heart 93.7.
2: Dilita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong boxes, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Overload? Tama!
9: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin.
10: The price is rise. Overload.
11: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
12: The price is rise. Overload.
13: Marami ang mananalo, araw-araw.
14: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
15: Heart FM's The Price is Rise. Overload.
16: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
17: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM kagaya the order city 33.7 FM booking on. We get 5 more minutes before 5 o'clock. Wonderwall, sound from Oasis for you. Hey, I guess that's about it for me. Pero bago ang lahat, isa-shoutout muna natin ang mga taga-SMK Ukay-Ukay na talaga naglanog-lanog ang kanilang mga monitors. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maganda ang inyong mga afternoon. Alright, yung lahat ng mga nandyan, yung mga namalik dyan sa may SMK Ukay-Ukay sa may Usmeña. May hapon, mga taga-Novo Department Store, may hapon saan. Yan, sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Pinayada pa tanan, no, sa may Novo. Yung mga taga Marlong RM Station sa may Kogo nito, ha? You know, talaga naman, no, nakikinig din sa atin. Mga taga Ace de Oro! Kamusta po kayo lahat? Sana maganda ang inyong mga afternoon. And sana nag-enjoy kayo dyan, ha? Sa ating mga music. And syempre pa, yung mga taga Kevin Enterprises, good afternoon, just the same. And merenda na. Maya-maya ng konti, mag-out na rin naman sa trabaho, yan, no? Pero hindi pa siguro. Yung mga department store, yung mga groceries, medyo late na nagsasarayan eh. Kasi may mga late pang na namimili. Di ba? Paalam na muna ako. Don't forget to follow me sa aking Facebook page. Sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Yung humabulo. Shout out kay Arabella and good luck for tomorrow's district meet. Sa swimming to, no? Ay, good luck ha, Arabella, ha? Bring home the bacon. Yan o. Congratulations in advance. At syempre ba, magpapaalam na ako on that note. And I'll be seeing you guys again tomorrow morning, 7 o'clock until 9 o'clock. Huwag niyo kalilimutan ha. Mamayang alas 7 ng gabi, meron tayong live na batian. Meron tayong live na shoutoutan. Para po sa mga gustong mag-shoutout ng live, si Harvey Stone yan at Heartlines. Yan ang ating program, 7 till 9 o'clock in the evening. Paalam na po muna. My name is Jason Steele. Padayon sa magpaminaw, dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

May nga adlaw mga pitingga, na ipangutana din he, nga namang gidok nga dili pwede mo kaon o karne sa gabi eh. Bisag isda gani pinangga, basta panihapon na ayaw na mugkaon anak pinangga. Kabalo mo nga no? Suppose ang usak ka tao or kita, kaon taog karne sa gabi eh, medyo busog yun da. Especially alas 7 sa gabi, kay mo manisagad ting panihapon. Now, ang karne, gigaling sa tuang tiyan, unya ang mga amino acid, apil ang leucine nga naa sa karne, musulod sa tuang dugo. Pag ang leucine nanas tuang dugo, musignal siya sa MTORC1 or mTORC1 stands for Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1. Mga grupo ni siya sa mga protina sulod sa ato ang cellula, mga cells nato. Mutrabaho sila sama sa mga sensor sa mga sustansya o manager sila or mga construction manager sila. Sila ang tig-check kung ang imong lawas na abakay amino acid, especially kaning leucine, glucose and energy, insulin and other growth signals, o kani ikaupat oxygen. Kung kining mga sustansya ha, available, ang mTORC1 muhatag na siya sa cellula o mensahe. Moingon siya, naanatay enough nga material o energy. Now, makatrabaho na ta, makatukod na ta, makabuild na ta, katong mga nangaguba ato na ipang repair sa tuang kaning lawasa at sugdanan na to ni og tukod, sugdanan na to ni repair, pagpadako, para mas

0: Dako ni siya para mas mo lig-on ning lawasa o para mas mo presko ning lawasa. Pero pinangga, pag mag-activate ni siya, kining construction manager, okay, kining mTOR C1, maom na siyang construction manager. Nga musulti lagi sa cell lagi na to nga. Okay, mag-repair na ta, pangpadako na ta, magpamasilize na ta, makapaligo na ta. Ato ning preskoho ng lawasa. Unya, si Lucin, maom na siyang tig-deliver sa construction material. Panahon activated ni sila, hyper ni sila, nagtrabaho ni sila. Ang autophagy na to, katong cleaning and recycling team na to, katong tiglimpyo sa to ang mga brain cells, sa to ang mga liver cells, sa to ang mga bone cells, sa mga cellulas, sa to ang mga lawas na to, muhinay sila. Temporary, muhinay sila. When we say muhinay sila, ang atong hinumduman, pag muhinay ang imong autophagy nimo, managhan ang imong waste product. Murag basura ba? Mas mudaghan ang basura. Ang problema, kung dili temporary ang mahitabo. Kung magsigi siya, mabitaw ang number one lagi, hinungdan nga nung mas daghan yung waste ang atong lawas, tungod kay natulog busog, magsigig sima-sima, unya kulag tulog kay panahon nga di punta, makahinanok pagtulog, dili man pud mahitabo ang autophagy na to. Kining pagpanglimpyo sa ato ang mga waste products sa tong lawas. Kasi imagina ang usa ka balay nga walay pagpanglimpyo, walay mga trash cans, kada adlaw namang itay basura, unya di nato ibutang sa basurahan, dili nato limpyuhan, hiposon, unsay mahitabo. Magubot ang panimalay, ang sulod sa balay. Kung gubot ang panimalay, dili na maka-function, di maka-focus, unhealthy, masakiton. Nadi ang sakit, nadi ang baho, nadi ang kasamok tungod kay even katag ang imong lamisa. Nanay da kong epekto sa tong huna-huna productivity nga dili ka ka-focus, pwede ka masok anon, pwede ka dili productive. In short, ang katag makapa stress. The same sa ato ang sulod sa selula na to. Manggawas ang daghang sakit. Imagina ang usa ka basurahan nga nangabaho na dito, nangadubok na dito, ang mga hugaw dito, wa gyud gilimpyuhan, ano si mahitabo. Manggawas ang daghang mga scavengers. Manggawas ang mga langaw, mga ulod, unya, mangadto dayon dito ang mga ilaga, and etc. Sorry sa mga nagapangaon ha, excuse me, be strong lang ta. Di na ta mag-iskot og hugaw. Di ba mura giluod ta? O sa uban siguro, giluod ang uban, okay ra. Pero morning realidad, dili maayo paghugaw ang environment. The same sa sulod environment nato. Paghugaw, tungod kay natulog busog, wa katulog tarong, sigig sima-sima, nikaw karne sa gabi, nga taas kinag-leucine, pagtaas lagi ang leucine, mo-activate gyud ang ato ang mTOR C1. Mao na siya ang Master Construction Manager. Mi-switch on siya, mi-turn on siya para sa growth mode. Mo-trabaho na, mo-build na atong lawas. Pero ang ato apong autophagy nag-turn off. Dili na pod makapanglimpyo ang atong mga cells. Kasi ang autophagy, ang kanang self-cleaning system nato, recycling system nato, importante tungod kay ang autophagy lagi, may tabo lang na siya panahon nga wanay sud imong tiyan nga natulog ka, di nakamukaw karni isda sa gabi eh. Kung makakaon man galing, may nalasosok si mana kausa lang yun. Pero ang the rest, fasting gita sa gabi, katong humukon bitaw nga mga pagkaon, nga dali ra kastunawon, gaan sa tiyan nga makatulog ka pinangga nga how ang naang tiyan. Kasi ang autophagy, ang self-cleaning systems to ang lawas, nagasuporta, connected siya sa to ang kahimsog sa panglawas. Nga naman. Kasi nag-agad ang ato ang mga organs kung unsa ang condition pod sa imong cellula nimo. Kung healthy ang imuhang cellula, ang imo pong mga organs, kidney, ang imong mga brain, ang imong heart, ang imong bukog, magiging healthy pod sila. Kung masakiton ang imuhang cellula nimo tungod kay kulang kagtulog, busog ka natulog, wala nakapanglimpyo dito. Unsa may mahitabo dito, ang mga damage dito sa mga cellula, mga waste dito, maoy nakapastagnan. Nga dili kay siya mo function, makapa-impaired siya sa imong cellula, nga dali siya mamatay, dili siya mo function insakto, low yung energy, daghan siya waste. So sa ato pa, pag dili kay ka function, ang pinaka nagproduce sa imong energy ni mo pinanga, ang imong lawas dili pod ka function pag-ayo. Nganong kinahanglan nga makapanglimpyo, tabangan nato ng atong mga lawas, atong mga cellula nato makapanglimpyo para mo function pag-ayo, pananglitan ang brain nato makapanglimpyo siya, makarepair dito, makabalance siya dito. Unsa may mahitabo, di ka maango-ango, makakonsentrate ka, okay ka imong movement. Pag mabot kag 80 ang edad, di ka magbakang-bakang. Kana bitang 80 anyos o 70 anyos nga senior, unya mulakaw bitang murag madusmo, magbakang-bakang, ilhanan na siya nga walay tarong tulog siya magabii. Ilhanan na siya nga ang iyahang lawas wala kayo makagaling sa pagkaon, na sobrahan siya og kaon, basig sige siyag sima-sima, basig wala po si tarong tubig. Kayon saon pagpanglimpyo sa imuhang cell nimo, kung wa kay insaktong tubig, di akaabot 7 to 9 glasses of water kada adlaw. Kung ang imuhang brain cells di makapanglimpyo, mao na hinungdan, mangutana na lang ka kinsa man ka. Magliso na kag-ila sa imong asawa, sa imong bana, ang kuyaw kung makalimot ka sa imong kaugalingon pinangga. Pero highly preventable, i-allow lang na dili ka matulog busog. Ang tangalan na pinangga, observare ang imong gipanihapon. Busog pa ba gihapon ka? 3 hours na lang nilabay, bugat pa man imong tiyan. O yan, pagmatani mo, kapoy ka imong paminaw, pagmatani mo, nag-uga imuhang baba. Pagmatani mo, nagpait imong baba. But pasabot, nag-acid reflux na ka. Nag-hyperacidity na ka. Tungod kay ang imong gikaon wa mahilisan. So pwede ka magabi kamote-kamote lang sayo manihapon, kalabasa dahon-dahon lang asudan niya, lugaw-lugaw lang ba. Basta ang imong pamahaw paniudto insakto kadaghan, insakto kabusog, insakto ang kabugat, walay problema panihapon bisag di ka mukaon pinangga. Okay kaayo nga naman. Every time nga maka-fasting ka, every time why should imong tiyan nga natulog ka, mas maka-repair, mas maka-balance ang imong lawas. For example, kung ang imuhang heart cells nakapanglimpyo dito, ang imuhang kasing-kasing, mahimong ligon o regular ang heartbeat. How about imong liver cells nakapanglimpyo man, kaya waka natulog busog? So, ang imuhang liver makaproseso sa mga sustansya o mutabang pag-remove sa mga harmful substances. Pananglita na kay maintenance, kailangan kamukaon. Pwede ra basta humok lang ang imong gipangaon nga kanang dali ra matunaw. Unsaon na lang ning mga manager, no? Unsaon na lang ning mga politicians nga maulaw nga modili sa mga imbitasyon nga magkaon. So practice na to, maikog man ta mo na nga mukaon na lang tano para dili mahiubo sila. So importante kaayo nga magtuon ta, no? Unsaon na to pagbalibad sa panahon nga nakita nato nga dili gyud makatabang sa kaugalingon. So tun-an pod nato na unsaon nato pagpahiyom sa ilaha nga oy salamat jud kaayo ha, pero murag dili pa ready akong tiyan sa pagkaon. Panahon nga butod pa man imong tiyan, bugat pa imong tiyan, di pa ready mo kaon sa another nga mga pagkaon. Let us practice and learn to say no. Hangyo nato sila nga thank you kaayo, pero akong tiyan di pa gyud andam kaon. So panahon sa mga meeting-meeting, the best ang mga fresh juices, mga fruits na lang, ingon ni Ana pinangga. Pero sa mga diabetison kaayo, ang fresh juice dapat po na siya right combination na ay mga fresh juice na pwede inuman bisag diabetic ka na dili mo taas ang imuhang blood sugar level. Kung na ay fresh juice like carrots, apple, unya, gi-diabetes man ka, so butangig pipino, hangyo ang apabutangig pipino, celery, or kinsay, kana di na makapadiabetes pinangga. Ang ato ang immune cells, kailangan siya malimpyuhan para maka-fight siya sa infection o makapa-remove sa mga abnormal cells. Ang ato mga muscle cells, kailangan siya malimpyuhan pod para maka-provide siya kusog, dili siya poy-poy, kusgan, di kadali ka po yun. Insakto ang imong movement o di ka magbakang-bakang, maglakaw nga mura po kag madusmo mulakaw. Ilhana na siya nga ang imuhang lawas wala kaayo makapanglimpyo sa imuhang mga selula.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon siya ay andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, unya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na, mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar. Taas pa gani, diabetics pata gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duolta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Rose Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablitag Domingo hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Alang sa dugang impormasyon, mahimo ang pagtawag or pagtext sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Daghan kaayong nagapangutana, Dok, tinuod ba nga dili na ko kinahanglan mo inom og mga food supplement sama sa EXL Makabuhay Plus? Kay naa naman ko'y ginatumar nga maintenance. Mga pinangga, tuguti ko nga mangutana ninyo karong adlawa. Kamusta man ang imong gibati karon? Nindot ba imong tulog? Lami ba ang kondisyon sa imuhang lawas? Or basi dali kakapuyon, pungahon? Di pa kalahutay ang lawas o daghampang gipamati sa imuhang lawas. Then kung napakay gibati, ayaw tangtanga imuhang maintenance, dungagi lang aning atong girecommend nga EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong dako man ni siya ikatabang, ang EXL Makabuhay Plus naa ni siya'y mga premium ug nindot nga mga sagol nga nagtinabangay para paspas nga musulod ang imong lawas sa gitawag nga autophagy phase o ang natural nga cellular clean up or og recycling system sa atong kalawasan. Atong naisgutan sa tuang mga lektura nga daghang sakit og sagad ang sakit ang hinungdan kay ang atong mga selula puno sa waste, puno sa hugaw nga wala kaayong malimpiyuhan sa atong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anani siya'y chalcones. Usa ni siya ka natural anti-aging molecules nga direktang makapapukaw sa autophagy para i-recycle ang mga tigulang na og daot nga parte sa atong selula sa atong mga lawas. Anapo ni siya'y curcumin nga nagaprotekta sa atong mga selula gikan sa pagpaspas nga pagkaguba samtang nagatabang pud ni siya og panglimpyo sa atong mga selula. Anapod siya'y allicin, usa ka natural nga nagalimpyo sa atong dugo og nagaprotekta sa atong mga kasing-kasing. Anapod ni siya og puno ni siya diterpenes nga nagapakusog sa immune cells og nagasuporta pag-detoxify paglimpyo. Sa ato pa, dapat makabaluta para mo function ang atong heart, dapat ang heart cells ligon, nakalimpyo siya, nakarepair siya. Mauna ang autophagy process para nga dili ta angu-anguhon, dili ta malimtanon, dili ta makalimot sa kaugalingon o sa mga pangalan sa itong mga loved ones. Dapat ang ato ang neurons, ang brain cells, dapat malimpiyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Uban sa husto o himsog nga lifestyle, kini nga food supplement EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule naga-support sa pag-detoxify o paglimpyo sa atong mga atay, liver o kidney. Mauna mga pinanga, maminaw ta, pirmi sa atong programa, i-apply ang atong mga health principles o i-share usab sa atong mga friends, mga higala. Hinumdumi kung naatay misyon nga mutabang sa uban, hatagan ka sa Ginoo mas paspas nga kaayuhan, dali ka maulian sa imong gibati, sa imong balatian. According sa Isaiah 58 verse 8, unya ang imong kahayag musidlak sa mas kabuntagon o ang imong kaayuhan musantop sa madali. Pagbasahon ni mo ning konteks ani pinanga, gipasabot din hinga dali ta maulian pag mutabang ta. Dili lang atong kaugalingon gitabangan, pati ang atong isigkatao atong tabangan sumala sa makaya. Share ang atong program. I-share ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
5: Buhay, paskala malusog, napakulay ang ating buhay. Ito ang buhay.
6: Pangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kutukuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapasama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape. Wa na yun, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kutukuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients. Nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Isuon, kining kapiha. Di lang ni pang painit og kutukuto, pang paayo pa sa imong constipation. Pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Kung kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka, kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB, para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Diman eh, ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Faith is the starting point of all accumulation of riches. Ang pagtuo, maoy sinugdanan nga makabaton ka sa tanang kabahandian. Riches. Ang kabahandian, dili lamang kwarta. Apil ani ang maayong panglawas, kaalam, kalinaw, o kinabuhi nga naay purpose, naay katuyuan. Kinahanglan lang ang atong pagtuo, number one, nagkinahanglan og katinawan sa imuhang katuyuan, na kay clear purpose. Kinahanglan klaro ang imuhang tumong, dili lang gusto kong mahimong healthy. Ang clear purpose, dapat, imbis nga mo ingon lang ta nga, gusto ko mahimong healthy, dapat pauswa, natay specific, natay clarity. For example, pauswago na ako akong panglawas, pinaagi sa maayong pagkaon, exercise, o igo nga tulog. O yan. Ang Proverbs 16 verse 3, nagsultig yun nga, commit thy works unto the Lord. Dili lang pagtuo diha sa Ginoo, kundi natay cooperation nga paglihok or pagbuhat. And thy thoughts shall be established. So ang atong mga huna-huna ma-establishar basta ginalihok na to pinangga. So di lang tamo ingon nga gusto lang ko mag-healthy, kundi natay time nga magtuon, i-intent yun na to. Maunay gingon nga huna-huna na nalidako na to pinangga. Dili maayo nga magpabilin tang bata nga dili responsable. Dapat mahimo tang responsable. Dili lang sa kwarta, kundili even sa tuang kahimsog sa panglawas. Maunay giingon nga, ang usa ka klaro nga katuyuan, muhatag nagdireksyon sa imong pagtuo. So kung ang imong pagtuo, walay clear purpose, wala kay direksyon. Okay, kad number two, hinumdumi nga ang pagtuo mo pausab sa ato ang panghuna-huna. Faith changes our thinking. Pagmubati tag kalisod, ayaw pirminti iingon sa imong kaugalingon nga di nako ni mahimo. Dapat isulti gyud nimo, paningkamutan gyud nimo nga huna-hunaon nimo nga moingon gyud ta, yes, lisod ni, pero mahimo nako ning tun-an. Uban sa tabang sa Ginoo, mahimo kong muuswag. Diba? O sa may gingon sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang atong pagpaningkamot o banan sa pagtuo, paghangyo, nga tabangan ta sa Ginoo, tabangan ta ni Kristo, mahimo na to di ay. So kung ang imong pagtuo, mahimong ligon, ang imong kahadlok, ang imong kaluya, pagduha-duha, kadiskoryo, maginahinay po nagkawala, magkaluya po na pinangga. Ikatulo, katapusan, faith must produce action. Dili lang ego nga nangay nagampo ta sa Ginoo, nangayo tagtabang, nagpakiluoy ta. Usahay ang ato pagyong iampo nga Lord, tangtangani ang problema sa kinabuhi. Usahay ato pong iampo sa Ginoo, Lord, thy will be done. Amahan, ang imong pagbuot mo ay matuman. Dapat natay sensitivity nga makadungog yung tas direksyon sa Ginoo. Imbis nga pangayoon na to sa Ginoo, amahan, tangtangan na ni Ginoo, kundili amahan tagay kusog, wisdom, courage, gugma, pailog, o base ba ang gikinahanglan na to, good communication lang, magtuon taon saon na to pagsabot o pagpasabot. I-pray na to, Lord, search me, O God, kung insakto ba ang ako ang lifestyle, healthy ba or bad lifestyle, tabangi ako pag-usab sa ko ang mga bad lifestyle. Ang James chapter 2 verse 17, nagsulti, faith, if it hath not works, is dead. Ang atong pagtuo, kung wala tay buhat, walay lihok, patay ang atong pagtuo. So ayan mga pinangga, I hope naghantang nahibawaan karon, bisag gamay rang panahon, padayon lang ta sa pagtuo, pagkat-on, magtuon ta, then maglihok, aksyonan na to, labaw sa tanan, padayon sa pagsalig sa Dios. Kaya ang tinuod nga pagtuo, dili lamang makita sa atong bisulti, makita kini sa atong gibuhat matag-adlaw. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya o kalinaw sa Dios, manaan atong tanan o mag-aayo sa tanan na itong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay naay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay Makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kinta.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-ad na ubanan sa maligam-gam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suuso alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong igmo na, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan.
4: Testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na
8: ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
5: patotoo,
8: karanasan,
5: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na
5: ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
5: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Ito na, buwan-awan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan.
1: Maingutong, si Tatay Rene sa Consolacion, Cebu.
0: Tatay Rene ng Consolacion, Cebu. Okay, Tatay Rene. Ilang taon na po kayo, Tatay Rene?
1: 69.
0: 69?
1: Opo.
0: Consolacion, Cebu. 69 years old. Okay po. Tatay Rene, kayo po'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na kong pag-anak ako sa panulitin sa kong anak. Nakahurot na kong unom ka box.
0: Nakaano po? Naka-anim na box na po kayo?
1: Oo.
0: Anong ating rice coffee? Saan po kayo nabili dyan sa Cebu?
1: Wala. Dito ko gagapon sa Consolacion sa Cebu. Wala man dyan sa Kwan, Mercury Drug o sa Malunhaw Pharmacy. Wala man. O sa Alpar Pharmacy. Wala.
0: O saan po kayo nabili, tatay, ng rice coffee po ninyo?
1: Sa Panolite, Tacloban. Katong dito, uli mga gudri sa Consolacion na itong Sabado, itong unang simana.
0: Mm-hmm.
1: Niya wala man din sa Consolacion, Cebu?
0: Wala siya sa Consolacion, Cebu. Ah, okay po.
1: Wala.
0: Okay po. Ah, so nabili kayo sa Tacloban. Malayo po ba 'yon?
1: Layo, Layo nga. Sa dito pa ko nag-start sa kong anak sa Panulite, Tacloban na itong mga unang buwan. Dito ko nagkapalitan ng unom na kabal sa kong nahurot niya. Karoon sa Ginoo nga akong pagkatulog. Bahay na akong pagkatulog. Kay Injun Mio na yung informatis sa kuning arthritis.
0: Oo. So, ibig niyo po sabihin, tatay, kayo po ay hindi gaanong nakakatulog sa magdamag?
1: Oo, dili oi.
0: Opo.
1: Magkatulog lang ko. Upag na orang sa isa kagabi niya, umuling na dawat akong mata, kaya di kabutag maligo. Na dawat akong itong mata.
0: Opo. So, pagtulog po ninyo, kumusta na ngayon na umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Sa karoon sa Ginoon Diyos, maay na. Magkatulog na kong tarong.
0: Okay na kayo ngayon. So maganda na po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Oo. Astaga ako pagbawa sa mahugang kwan. Katuwa po kung makainom ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Nagutlo, upat ka adlaw. Karoon nga, sige na kong inom sa rice coffee. Karoon sa Ginoon Diyos, maay na. Kada na adlaw.
0: Mm-hmm. I see. So ngayon, tatay, ang gusto niyong sabihin, malagyan din po dyan sa Consolacion, Cebu, para dyan na lang po kayo dyan na lang kayo bibili ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Mm-mm. So wala pa dyan sa Consolacion, Cebu, so nabili kayo sa Tacloban. Pero malaki na po yung naitutulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, di ba?
1: Malaki na. Kaduhalang ngayon ko mo kung sa isang kalaw, kaduhalang buntag, hapon raw niya kay kini, lagi wala tayo budget.
0: Apo.
1: Magtikwid mo ka.
0: Tama po. So, bukod po sa inyo, tatay, Rene, sino-sino pa po yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo, bukod po sa'yo?
1: Sa dito po ko sa akong mga anak, kami tanan, akong mga anak ko ka po, mo-inom sila.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Rene, dahil po malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating po namang rice coffee, hihingan ko po kayo ng mensahe para po naman sa ating mga tagapakinig ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Consolacion, Cebu. At yung lahat ng mga Cebuano na nakikinig po sa atin na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas sa ngayon, na nakikinig po sa atin sa ating po namang programa, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, kwentuhan nyo nga po sila, Tatay Rene, ng inyo pong karanasan. Ano po yung mga nabago sa inyong kalusugan, at imbitahan nyo na rin po sila na uminom rin ng ating rice coffee para matulungan din po tayo, matulungan din po sila ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa inyo pong salita, Tate Rene, sa Cebuanong salita. Go ahead po, Tate Rene.
1: Sige. Ang karong naminaw sa mga tao nga naminaw karong, gusto nyo ipumapin sa inyong mga panglawas nga pag-mintin mo ng rice coffee mix, herbal coffee, mahayaw kayo na daghan na kayong mga testimony sa mga nanagamit na nga naurihan sila mga sakit nga gi pumatilang panlawas. kining arthritis, kining insomnia, tanan nga kuan nga kanang pagbawasan yung hugaw, maulihan na yung mga kuan yung hugaw. Kaya ako, kalaw sa Ginoon Diyos, may nang akong pagpagawas sa akong hugaw, kining akong insomnia ang ipumatay, kining akong arthritis, kalaw sa Ginoon nga wala na yung taon, naulihan na.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice coffee mix, herbal coffee.
0: Thank you very much po, Tate Rene. Tate Rene, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. At hayaan nyo po, sasabihan ko po yung adi po naman mga deliveries na malagyan na rin po dyan sa Consolacion, Cebu. Para hindi na kayo pumupunta pa ng Tacloban para lang makabili po ng ating rice coffee, Tate Rene. Okay po?
1: Okay,
0: po.
1: Opo, Kuya Paul, nga makaroon tayo sa Consolacion.
0: Tama.
1: Kaya lang ako magpalis sa Consolacion.
0: Tama po, tama po. At para dyan na lang po kayo, hindi na kayo mamamasahe pa. O kaya magkakaroon pa ng... ano yung tatay? Ilang oras yung biyahe from Tacloban at papunta dyan sa Cebu?
1: Ay, layo kayo. Nangikan ko sa Tacloban na itong alas 2 kadlawan at Sabado. Dapat po rin sa Consolacion ng Cebu, alas 2 po sa hapon.
0: So talagang malayo? Malayo po talaga, mga ilang oras talaga. Tapos yung pamasahe, tatay, yung pamasahe.
1: Ako kasi senior naman ko, 8.85 akong pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Di ko naman sa reduction sa senior. Andi rin senior, mga 9 kapit, mga libo, muhanag yung mga libo.
0: Libo?
1: Andi rin senior.
0: Pag hindi senior, magkano yung pamasahe?
1: Oh, ana lagi mga libuhon niya kay senior naman ko, 8 ra kapin. Ang akong pete kay senior naman.
0: Okay po. Sige po, tatay, maraming salamat po sa inyo ha. At sana po ay Tatay Rene ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at hayaan po ninyo at akin po naman kukulitin yung ating mga deliveries para malagyan po dyan sa Consolacion Cebu ng ating po namang rice coffee. Okay po.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Anong istasyon po pala kayo nakikinig, Tatay Rene?
1: Ang imorang number akong tawagan kay ang kanang FMR sa Tacloban dili naman makuha diri sa Cebu.
0: Ah, wala po diyan sa Cebu, wala kayong mapakinggan diyan?
1: Wala.
0: Ah, doon kayo sa Tacloban nakikinig.
1: Oo, sa FMR sa Tacloban ko nag
0: FMR Tacloban. Okay po. Sige po, tatay, maraming salamat ha. At hayaan po ninyo at atin po namang dadalhin po itong concern po ninyo sa atin po naman mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo. Okay, malagyan na po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy. Makuha na lang tayo sa Consolacion Cebu kay anak na ko magpalit.
0: Mm-mm. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye. Tatay, maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin na hatid po sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Bagong ano ito, boss.
0: Hello po.
1: Sir, saan pa makabili ng rice coffee?
0: Apo, sino po ito?
1: Sa Kawayan po. Kawayan po kami.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Emma po, Emma Madamo.
0: Emma, okay po, ng Kawayan Isabela. Okay, nanay Emma okay. Ng Kawayan Isabela. Ilang taon na po si nanay Emma?
1: 68 po.
0: 68, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Hindi po, sir. Gusto kong masubukan, sir.
0: Apo, paano po ninyo nalaman?
1: Eh, nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
0: Ah, nakikinig po kayo lagi sa radyo. Okay po. Nanay, okay po. Kayo po ba ay sa edad nyo pong 68 years old, meron na po kayong iniindang karamdaman o wala naman?
1: Meron po. Masakit yung aking balakang.
0: Balakang. Napacheck up nyo na po ba yan? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, dati naman po. Pinitingnan ko, wala naman eh.
0: Wala naman daw. Hindi po ba ano yan? Hindi po ba UTI yan? O kaya kung ano pong ibang pwedeng... karamdaman. Wala daw po, sabi ng doktor. Ano po yung binigay po sa inyong gamot?
1: Hindi naman. Hindi ko na nalimutan ko na siya. Hindi na ako nagpa-doktor.
0: Hindi na kayo nagpa-doktor. Pero hanggang ngayon...
1: Na lang sa herbal na lang ako.
0: Opo, pero ngayon, dahil po hindi nyo na sinunod yung reseta ng doktor, iniindan nyo na po yung sakit na yun. Tama?
1: Oh, pero paminsan-minsan lang po pagka napapagod lang.
0: Okay po. O, dyan po sa Kawayan, Isabela, dapat na po ninyo talagang simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Kasi, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, ganyan po mga problema po ninyo sa kalusugan, sa katawan, ay natutulungan po yan ng ating rice coffee. Basta, ang sabi po nila... Opo, ang sabi po kasi nila, pero ang sabi po ng ating mga kababayan... basta daw po tuloy-tuloy, araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Apo, dyan po nanay. Apo, mabibili po dyan sa AV Atien sa drugstore, Butika Aves,
1: Wins, sa Aves,
0: apo, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati po itong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy, yan po. Tapos Athena's Drug Store, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Halos po lahat. Nanay, halos po lahat ng butika diyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo. Okay po, sir. Bibili po ako, sir.
0: Nanay, Emma, ang tanong ko lang po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Pero naririnig ko naman sa radyo yung ganung tayo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po RISE. 'Di ba? Para kahit po paano ay hindi kayo magkamali sa pag-iinom ng ating rice coffee sa paghanap po. Kasi kapag nagkamali po kayo, masasayang yung pera po ninyo. Tandaan, ang spelling po RISE. Ang spelling po ng ating rice coffee, RISE, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito RISE. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At dyan po sa kartonena na makikita nyo po, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape. May larawan ha, larawan. May picture po dyan sa kartonena ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po, yan po yung hanapin po ninyo nang hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po, basta po nanay. Nanay, basta po. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo nito. Okay po.
1: Yes, sir. Tatawag ko ulit pag nakainom ako, sir.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye. Opo. Salamat po sa inyo. Oy, dyan sa mga taga Batangas. Ay, pinapapakinggan dyan ngayon sa mga Batanggenyo. Magandang kalusugan sa kanilang lahat. Diyan po sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas City, mga kaibigan. Thank you very much po naman sa inyo. Napapakinggan din po tayo diyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa lahat ng mga nakaantabay po naman sa atin diyan sa 102.9 G Radio San Miguel. And likewise, sa mga kababayan po natin, yung adin po namang mga suki dyan po naman sa Kalawag, Quezon. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also, tayo po'y napapakinggan din sa lahat ng na mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Over 1188DZLT Radyo Pilipino Lucena. Likewise, dyan po sa 98.31FM Lucena. Shoutout po sa inyo, maraming salamat. And syempre, dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Cagayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan-kwentuhang kalusugan pa rin. Itawag na ang inyo po namang mga nais po namang ibahaging kwento dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Ah, hello. Good afternoon po, Kuya.
0: Yes, good afternoon po, Nanay. Sino po sila?
2: Si Mrs. Benita Oliveros po.
0: Mrs. Dimesa. Ano pong
2: Benita. Benita po. Benita.
0: Ah, Benita. Oliveros. Okay, Benita. Nanay pa, Benita, taga saan po kayo, Nanay?
2: Taga dito po sa Puerto Princesa City.
0: Puerto Princesa City, Palawan.
2: Opo. Okay. Opo.
0: Okay, Nanay Benita, ilang taon na po kayo?
2: 60 po.
0: 60. Okay.
2: Opo.
0: Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay?
2: Hindi pa po, naririnig ko lang po kasi sa radyo. Kaya po, gusto ko rin pong mag-try mag-inom po. Mm-hmm. Ay, kaya magtatanong po ako kung mayroon po kayong, mayroon po kayo dito sa Puerto Princesa na pwedeng bilihan?
0: Yes po, Nanay. Meron po tayo dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee. Saan niyo po, naririnig na istasyon yung ating po namang programa?
2: Yung katatapos nyo lang po ng programa ngayon, ano po yung yun? Nakalimutan ko po.
0: Okay po.
2: Yung
0: Nanay,
2: katatapos nyo lang po.
0: Nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Puerto Princesa, sa Unitop Mall. Unitop Mall and sa Robinsons po. Meron po dyan South Star Drug sa loob po niyan.
2: Okay po. Sa Unitop po at saka po sa Robinson po.
0: Opo. May South Star po dyan sa loob ng mall na yan, ng mga mall na yan, dalawang mall na yan. Doon po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee.
2: Okay po. Okay.
0: Opo.
2: Okay po. Kuya Boy.
0: Yes. Nanay.
2: Magpunta lang po ako sa ano ko.
0: Opo. Ang tanong ko po ngayon, kung kayo po ay nakakita na po ba ng ating rice coffee?
2: Wala pa po.
0: O Nanay, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Okay?
2: Opo.
0: O, kasi pag sinabi natin rice coffee, ang unang pumapasok po sa isip natin yung bigas na sinunog. Tama?
2: Ay, opo. Explain nyo na rin po yun. Narinig ko na rin
0: so,
2: po.
0: So, hindi po ito yon. So, ang spelling po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton, Nanay, hanapin po ninyo, may larawan po dyan, may picture dyan sa karton na yan, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung tatandaan po ninyo para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
2: Opo. Punta na lang po ako, sigurado po yung naligid doon po sa
0: South Star Drug.
2: Robinson po.
0: South Star Drug. Apo. Tapos, kapag kayo po yung umiinom na, nakabili na at umiinom na po ng rice coffee, lalo na po kung Nanay Vinita, meron na pong pagbabago, may napapansin na kayong nagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
2: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Vinita. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay.
2: Okay, salamat din po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, nanay. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat, babay po. Thank you.
2: Okay po. Salamat.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vinita ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayun, at again, dyan po naman sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan, South Star Drug, dyan po naman sa Unitop Mall and Robinsons. Tayo po ay makabibili po ng adi po namang rice coffee. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa adi po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang adi po naman ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan. Tawag nyo na yan sa adi po naman ang numero 0969-226-9623, yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo ha, at nais po ninyong iklaro dito po naman sa adi po namang programa, ito na yung pagkakataon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Magandang kalusugan, ma'am po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Nanay Patria, along time lumer.
0: Nanay Patria, hello po. Kumusta po kayo, Nanay Patria?
3: Ay po, abala po kasi, Kuya Boy, sa mga survivor kasi hindi ko nakatawag sa iyo.
0: Ah, okay. Ang dami po ba mga survivor dyan sa inyo?
3: Oo, katawag sana ko sa inyo kundi talagang kakausap po
0: palagi ito mga nung kayo. Nako, baka po, maging Inglesera na po kayo niya, nanay.
3: Ayun po, natuturo na kumang English.
0: Opo, opo.
3: Sabi ko nga, gusto ko nga, kuya mo yun, ikaw. Tinanong nga itong mga nung ito, magamatis ko dito kung ano daw ito. Sabi ko, rice coffee. Kapika ko yan, ano gani, herbal. Ah, rice coffee yan. Tapos, kung ganun yung karton ng rice coupe, masarap ba ito? Uuka ko, masarap yan. Kung sa Tagalog, masarap ba ako? Uuka ko, kung sa ano kayo ng English, yun sinabi ako, masarap.
0: Oh, paano nyo po sinasabi? Paano nyo po sinasabi na masarap sa English yung ating rice coffee? Kasi kausap nyo yung mga survivor.
3: May interpreter lang kay Kuya Boy na ano kayo ng Tagalog.
0: Ah, may interpreter. Okay. Kasi magtatanong po yun, nanay, is it delicious? Is it delicious?
3: Sabi sa akin ko delicious, sabi ko, oo, sabi ng kasuan, sabi ko, okay ka ko delicious ang anong rice coupe. Ah, baka bumili nga sila.
0: Okay po.
3: Parang po, sir, ang Kuya Boy, tanaw ako nakabili, sabi ko sa bayan.
0: Okay po. Tama po, nanay. Maraming salamat po. At sana po ay ano?
3: Nadala lang isang karton yung Amerikana.
0: Ano po?
3: Nadala lang isang karton. Ayun, walang laman. Bakit ako, sabi ko nga, yung naman dito sa doob. Yung sino naman na ayun naman. Sino, ano na nila? Si ano nila dito sa loob para isama daw sa shooting. Lahat na karton din kasi ka. Ang dami nakakong sabi ko naman sa interpreter. Ang dami ng karton na nakasabay sa ano kayo sa shooting. Hayaan mo ang naman ay sabi ka to. Sa interpreter na Tagalog. Yung to ako talaga sa shooting yan. Tapos pinakita ko nung isang sasye. Ganito ba? Sabi ko ano. Ganito pa ako ang ano, isang sasye. Sabi niya, tikman ko nga. Dula raw sa ano kayo. Kung sa Tagalog, tikman niya raw yung masarap. Pag masarap daw, bibili sila. Sinabi ko, Amerikana.
0: Tama yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano, nanay?
3: Sa panunin siya, pupunta na naman ako at kukuha ko ng pagkasahod namin. Tanay-sahod kami dito, Kuya Boy, bantay sa tulay.
0: Ah, very good po. Thank you.
3: 65 ang araw.
0: Opo. Nanay, maraming salamat po ah. At sana po ay i-introduce niyo po yung yung ating rice coffee lagi. Ha?
3: Baka makarating yun sa ibang bansa.
0: Opo, opo. Tama po.
3: Makarating sa ibang bansa.
0: Yes, tama po. Maraming salamat po.
3: Okay. Pag natik mo niya, Kuya Boy, isang sasin yun, masabi yung kumasarap, bibigyan dyan sa karamuan.
0: Tama po. Maraming salamat po.
3: Sige, Kuya Boy, salamat. Opo.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Patria. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po.
3: Kakatapos lang ng shooting kahapon dito sa amin.
0: Ah, okay po, Nanay. Okay po. Maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanila lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.